0: la koregede mo ki hie ka bo so ni eto ni eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria ile ise olorire won ka mo ki yi ka mo ki yi o won yo ye yi ko ni ye le Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA you call me
1: darling wake up it's time for school
2: accommodate entrepreneur
1: this girl even in your sleep you're still spelling
3: yes your child can win the MTN Mpulse spelling bee competition with over 14 million naira worth of prizes including scholarship grants laptops smartphones and the opportunity to become MTN CEO for a day register now at mpulse.mtn.ng terms and conditions apply
0: Olewa mo so ara re di odaro ori ogbo dada mo so ara re di odaro ti mi oni ba ti mi laniju inu lile o le re ni rebi ti a ni o ibimo abiju o le di oni binu sinu iju ti ko si ni roju roju ti igbesi aye re mo yo wa ninu ijuju bi eyan kan ba gba mi leti kan ma si meta de pada fun ni oro opolopo awon eyan niyan o nitori pe ko si eni to fe ki won ro nje be se ni ko si eni to fe ki won mo fi oju ole wo ya oun o ni ja awon agba mi bi ki yi ba mi bi de e n ba ti ri oun to ti e yin ja sele ah ko ni ba wo so pe oun fe mi oja ja gbila tori pe ija awon pada so ni di odaran bi nkan ba pa iwo ati eyan meji po awon mi ati pele yin ni ri gege biro oun gbe gba gba gba ati fala baba yi ila ni baba ti ere ila ni baba ti ere o ye pare ere ti gba keke bo ba ti wa pa ila le baba re re ija bere hey mo so ra re do daran ibi buku o le de ki oko ku le iyawo re ti yin si gbodo re lo ibi buku o le de ki iyawo to pa oko re lala iroti ti yin wa pada gbeje beteli lowo mi wa di mo abamo abamo ti gbeyin oro awon agbabo won ni o se ni siwaju eku abamo ni mo gbeyin oro boda mi mo sora are di odaran tori pe mi yawo ije to ba mi arabere pa o mi so fun owo pe yawo re ni mo won ni ti pa yo ni o ai mo yo opolopo ni be lo gba eyo lasiko ta wa yi tori pe won se si yawo pa I know you'll be near me, but no bear. I saw a little down. A boy, did you? I know so you go down. I will look to it, and you are a bit fussy. You are only ha. Come on, shall we? You fool. Oh, you can't see you are what you say. And you are going to say you say you. I saw a little go down. And you are to your you. Hey, you are like that, Dilla. And I'll go back, Dilla. I'm going to say I'm going to do it. E caro. E jade. Ni ko yi kan. Ala kan. Afojusun kan. Ike ninu awon adamu re. Sugbon ijakun re ki se won lu kan. Ala kiti won to le se ti to lu je. Eni kan soso bi egberun eyan. O ni to si bi kan. O ni gbogbo ona lo gba mi. O ki se ope gbogbo e lo ye yeke. Omo ole nikan la yo gba. Bi ya ye to ni tubo. Live it 100. MTN Ile ise MTN Nigeria o so ni bo we to yi oro agba e pade wa lori awon ate aye mi jara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba e subscribe e like ke me wo gbo nti mo nbe Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA welcome me Ile ise MTN Nigeria. Loke loke la bo supa. Owo omode owo agba kan ki to. Oke le mo lo. E ku kale.
4: Oro agba re o.
5: A ti mi ti o ti.
4: E jade re o.
5: Lana ti e bi mo po ti won ti pe ni pe Olumayiti ifami ti se o. Oni ojoro lowo lowo ni abule egba nibi ti awon wa. Sugbon si ya lenu nibi ti emi na wa ojo bere si ni fun die die. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn tó fẹ́ yọ búlọ́ọ̀kù lónìí tí wọ́n ti ń pè mí bí ọlá mọ́dà láti ayétòrò ìtẹ̀lẹ̀ ọ̀gá ńlá gbogbo ẹgọ́ ìfọ̀ mo fe so fun yin pe ko se wuloko afigiri agboro amo o se se kere ayi pada fere fe lojojo yin laare ago mokola ro si ago kosan tabi ko pada so di ojo ti o ko fun woni woni ki oru to boju e mole pada ṣugbọn oru oru ni yo tete jade lowo ara kutukutu ai se wa ri en to wa ni ara pada agri to fi disembe pada egbe o se odi solo ikeja mo si bariga oworo soki first tank suru lori pada ati ipinle odo ninu ohun ni ojo ati ma fun lawo asiko yi e tun pade mi ni ọdara gbọ lọ lasiko yi kanna titi igbe na ojo ojo ni ko ba gu ara wa ọpẹ lọwọ abiodun folonso balikisa ayibola lolotu olumiyide ọlalere olumayiti lorukọ tẹmi akudaji o.

0: emi ori radio kan to so pe yari atomo baba ni wana ni baba na ni wa ni be mi na de lo halo na ni baba na ni ama pero ni won pa won body fe wa fi he ati hun gbogbo aye mo yi pe oga ni ni gbogbo nkan olorun ni jojo olorun nabi lodo olorun la ilaha illallah
1: band fm

0: kunu wero yin te siwaju bon fm 92.9 radio fesu apo to kari aye ta ba di abalagbe waro iklave ke mama eyin baba ejo golode ka jo kuri kuri fi kun lukun lori e bi awon eyan se npo lawon le yara ka to ye pe awon akeko ma npo jaburata kawe to je pe eru nla ni ma nwa lori awon oluko awon akeko to je pe opolopo akeko gan lo je pe won ni gbo nkan ti oluko wi ngba ti oluko ba wa ni waju ti akeko si wa ni eyin kule patapata lo mi ma ti to ba ti lo si awon eka eto eko kan be pe ju window bayi lawon akeko to oluko ati awon akeko to je pe akeko gan lo je pe won ni gbo nkan ti oluko wi ngba ti oluko ba wa ni waju ti akeko si wa ni eyin kule patapata lo ami ma ti to ba ti lo si awon eka eto eko kan be pe oju window bayi lawon akeko
1: do duro si
0: won pa ona ile se fe gbo nkan ti
1: wa ma wo oluko la to ju window lo
0: opolopo ile eko je pe te ba debe leni won ni o kire ton omo ton wa bi to je pe won tun adorin nu yara kan
1: ba o lo se fe keko yi ko ye koro
0: ni po nu awon won mo won lo je pe won ni le fokan si nkan ti oluko nko
1: emi ati ba
0: se kan mi leyin gan oluko gan o ni le ngba ti omo nkan ton se
1: eyin be nchu ma te wa leyin yen
0: ni opin gbogbo e oluko ati awon akeko yo ti re won won o le ri nkan kan kan so oluko ni aduna re pe lawon to nko ngba to pe
1: ba se don nkan ti iwe ba gagi ngba mo se fe marki aduro eleyin
0: won ti e toka si oluko kan to soro eyin ti won je oluko ile eko ya fititi eto eko ni eko to dokita Adesoya Adeyemi anu ke gbajare lo roro pe ah pe akunfa ya awon akeko ti npo ju lawon yara akeko pe pupo nu awon akeko won lo je pe ni opin eto e ni se dada ngba to pe won be gbo nkan to lo kon ko won ibi ta wa lo la re pe

0: Ifo University. Here, Egbe won. Agbejopo Senior Staff Association of Nigeria University Sanu. Ti won so di me pe awon fun ijoba apapo ni gbedeke. Wakati meji de la dota tori pe awon bere yanse lodi gbogbo owo ajemonu awon. Ti e ki won fun awon ti won fun awon. Awon bere yanse lodi lori e logan. Ijoba apapo ti gbo egbe won. Won ni won so di me ko won ti tari owo olosu mejo to je ajemonu awon. Won ni won ti tari e jade. Sugbon agbejopo awon egbe awon se so di mimo o. Bi pe awon fun ijoba apapo ni gbedeke. Ojo merinla to pe awon owo kan wa to je ajele todun 2022 to si je pe alekun gbodo gba si ida 25 en to je adari won Muhammad Ibrahim olo soro di mo ti o fi gborin fo en to je alakoso fun eto eko lelede wa Nigeria alagba tunji alausa won ninu awon dun pe won tete gbo igbe awon lori pe kini won tete ba ijoba apapo soro lati tari owo olosu mejo ohun si apokowo si awon oni sugbon awon oni deyin bo to pe gbogbo owo aluko wa ni ero lo to pe ijoba apapo ti se fun awon won ni won ti mu le ri ohun se sugbon to losu mejo yi akosapo la won ko wo awon gba na awon itoku ki won tete ba won son won ni bi ipade apero to je ti igbimo amusese won e to waye ni uyo ni ipinle akwa ibom awon egbe ohun won so di re pe opolopo adehun ta won jo se labe eto isanwo to si sanwo fun awon o la fe ki ijoba mu lo e ti won so yi awon ti gba sugbon itoku won tete ri pe awon yanju e inu we iroyin New Telegraph iroyin won wa nbe laaro yi
1: nse ohun gba ti e laare to ba je pe oro nipa owo ti won ri gba na lo fe so ati pe awon owo to ye pe nbe nta ti o iba ti wole ima kon lomi nitori pe ibi ta ba ti lohun sibe na lokun ni ma wa awon ti won je awon sefenti lori wa Nigeria won ni owo ma nbere pe ta fe gba lowo ijoba sugbon ni bayi won ni ijoba ba ti gbon ju lati san owo na fun o ya won so di mo won ni ise ijoba re bula me tinubu won ni won so owo to lo bi billion lona 1.5 ati 15 758 billion naira lati yanju gbogbo awon owo ajele ti won je awon sefenti lori wa Nigeria lati odun 2007 je talento so ni mo je ko ku sen tomo di ojo bi ososogo ko sen tomo di le mole bi ba se na won obi afon do re ba ku ta mo so ya pe na loku o dari agba fun awon ajo to risoro ni po wo fe nitori wa Nigeria Times National Pension Commission arabirin omo lola olowo raran an o so di mo pe ta ba so ni pa ijoba ile to pe o ko aro awon ti won je asefent le aya won ni ijoba re bola me ti ni o won wa salaye awon orisirisi igbese to pe ijoba yi tin gbe lori ati le mu ki iya tin je awon asefent ko le din ti won gbodanu patapata won ni awon eyan to wa je pe won wa janfani eto yi to je pe won janfani re bayi won ni won lo bi 1,000,000 lona 1,000,000 ati 17 Mother, ole eyo marun le ni ogoji iyan 57,045 lawon eyan ti won je asefent lori Nigeria to je pe won je anfani eto yi mama na wa n tesiwaju ani bayi won ni won lo bi 1,000,000 lona 1,000,000 ati 17 ole eyo marun le ni ogoji iyan 57,045 lawon eyan ti won je asefent lori Nigeria to je pe won je anfani eto mama na wa n tesiwaju won ni ta ba so nipa en to ife awon ise tin ko se leyin to ni fe awon 70 to ti awon 70 leyin to je pe o wa n se lati bo won lu pe anise ye ogbodo je awon ise ati awon 70 lori wa Nigeria ko n ton to dabi are bola met nubu gebi mama omo lola olowo to je o dari agba fun ajo peko bo se so ni mo la ta ba na ko iwe ro di nation e ba run yi
0: oko nu we ro yin te si waju la re bond fm la wa 92.9 nu we ro yin new telegraph la ro yin won ni eski ga loju ota eni ko si nkan ti o le se loju awon ota wa ni ki lo se mi nje je mo pe awon egbe kan ti won je egbe less islam to fi kale sanu labe abrada kan ti won pon ni koda naka o ma tin ra la me tinubu nje kini won rowo fun won so di me pe se ri eto ti en gbadi for 2027 won ni ki eya ba o ke se pe e ko ni bi eto idibo na won bi awon egbe na bo se so di mo ninu iwe iroyin ni won ni ta ba lo si eka eto oraje won ni eka eto oraje ile de nigeria won ni se lo nle koko si ni won ni se ri eto abo won ni yen na won ko ti igbe fuke won ni opolopo awon ile de wa nigeria je pe isoro kan tabi omi lo nba won fira won ti soro ijoba to wa lode yi won kokan ti ku si won gbo nkan ti won so oni ka si wa wo awon dokita akose mose to wa lori ile de yi won ni gbogun won ba ise ni won di gbadagbon won ti won japa won oluko won japa awon onimo ero to kose mose won lawon na nja e je yo nibi apade apero kan to waye pelu egbe lessons la wa ni ipinle kano awon ni won tin so di mo won ni awon ro are bola met nbu ni o no dabi pe awon policy ti won gbe le lori ijoba won ni pelu awon ti ko ri ka mu ko lori ede wa Nigeria fun ide eyi won ni te se yen won lo ti to won ni bi te sin wa de awon dupe lowo yin won ni papa julo yo rowo ori epo ti ijoba yi yo won lo ngo lo da sile si ona awon ile ede wa Nigeria fun ide eyi awon egbe koda ni ipinle Kano won so fun are bola met ni pe eye ba lori pe e fe ta kongbo fun eto idibo 2027 fi

0: 2026 e to pe akori e ni building AI readiness e won ni igbarade lati ri pe igbarade fun eto imo ero gbalode eleyi to je ti lakaye atowoda be ohun na lo fa to fi gbe eto ikale won wa ni ilara ta ngba to fi je pe a so gbese pada ta tun gba gbese won gbe na lo je pe won se agbeyewo ibe ona ti wa to kai pe awon to je gbese nile adulawo won ni orile south africa na lo nsaju won ni owo to je owo da pada to je ki orile africa ko da pada won lo si bi billion mokola abo le die ngba to fi je pe a so gbese tun gba gbese won gbe na lo je pe won se agbeyewo ibe ona ti wa to kai pe awon gbese nile adulawo won ni orile south africa na lo nsaju jo won ni owo to je owo da pada to je ki orile africa ko da pada won lo si bi mokola abo le die dollar won okere yen 11.8 billion dollar ni ti orile de nigeria ati ghana tele orile de nigeria billion fa abo di die ni ti se 6.4 billion dollar ti ghana na billion di die 6.4 billion dollar ni angola lo tele pelu billion meta a die dollar 3.9 billion dollar won ni ipo keta ati si orile ipo ti orile nigeria ati ghana wa yi won ni eyin south africa na ni won wa sugbon won pe nigeria sake si pe e ti da pada won ni tori pe gbede meje lo nbe laarin owo yen lati ya owo yen lati boya la pada si apo iko si ile ifopamọ agbaye e no gbon iwe ro di punch e ba ro yin
1: inu iwe ro yin di guardian laaro ibi koko inu iwe ro yin se test le se wa bond fm 92.9 on dije dupo labe egbe selu people's redemption party iyen prp alagba donald duma tin so di mo ti won dupo are labe egbe oselu na won tin so di laarin po mejo won lo ma njo mejo ni yarin o won ni se ri egbe oselu dc ati egbe oselu ndp ti alagba peter obi won ti egbe oselu awon won tin so ti pe pe ki awon jo fowo so po lo awon fi eyin ara asiwaju bola me tinubu awon fe yin won jo le bi o 2027 won ni sugbon egbe ra eniye o n waye la egbe oselu awon won ni fun idi eyin awon wo loko awon pe o se are bola me tinubu oni o tu ja re olubori bi o ra lo 2027 tori pe awon ibo to je pe omo aloda seyin won awon ti le le lodo lapa todo tawon gege bi atejade ti won te jade ni guardian laaro yi nigbati won soro lori ero amohunmaworan mo pe opolopo ipade lawon tin se lori pe ki awon egbe awon je egbe alatako ka awon jo fowo sopo lati pe awon ta kongbo bola me tinubu sugbon opolopo awon lo sanfariga pe egbe oselu tawon wa pakaki lati fi eyin egbe oselu apc jole sugbon bawo se o o se se bi pe are bola me tinubu ni o tu ja re ribori bo baya lodun 2027 e kure iroyin won wa ninu iroyin di baro yi

0: baba lagbara olorun ba ati bo ri pe o be ba lo ye ini ni ke se atigba atelese etenu baba to sin tun wa ni bon kin dada iyan ore yin alaji isiak ade baba to sin won ah eyan ni yin o ajobi ewe
1: won
0: ka kin ka kin pe lagbara olorun ba e tun bo pe pe fun wa la se ni
2: mari ajobi ewe re mu baba la isiak da
0: be de ti sa igbodo odun kan ni
1: adupe lowo olorun ba wo abagbeyewo wa ba iganias belo asuro ruko ti ma dupe lowo abiodun forola igbagbe ade olukun ade mr pilot laaro yi
0: tunji olakomi ka wo abalagbeyewo wa evangelist ashafi ayomi karo o ye ki awon ijoba fi kun awon iyara akeko ati pe ki ijoba olopo awon oluko si mo ranti ni ile eko ti mo lo a b d a f nitori apo ki gberi igbese yi
1: e ka ro bond fm oruko temi ni asipa so debora munisola akogun yegbe apede o ye ka ikeko po ni awon ogba ti awon ile eko wa o won ni ogbete o ye ki won ma pin awon omo ni kekeke si yara ikeko ni ki eko koro
0: alaja abasi olede akobisa lati odun igodo ti opolopo awon ti won dari ile eko ai ni bero olorun ba won po kini won fi awon owo ti won gba lori awon akeko se ti won si so gogo eto eko to so di awon gogo sibe sibe awon molebi awon alagbato tin tiraka lati pe ki omo lo keko e tu wa ni ki omo ma te kokko nigba ti ero ti poju olorun ada gugu wa lejo sa nigeria alaja bat leader komisa lati odo ero igodo
1: e ka ro bond fm nti ati doctor e ku se ko ni reyin ko sese ma sele o ko sese ma sele won si ma pa lowe fun wa pe baba gunyan ni ewe baba se be ninu epo epa ni to ma yo ma se wari akoko ta wa ni akoko ta wa yi joba lo ni ise po lati se ki won pese yara ikeko to po ti aye ba wa ninu ogba ilewe tori pe ero po si ni opolopo obi ni olaka ki so ilewe sanwo ilewe aladani o aji aroshida lati ikorodu
0: e ku ojumo irinse yin o ni dojuja kan yin o
1: amen
0: inu mi gbe yewo towuro yi pupo ijoba ni ki won dakun ki won tubo samuju toto lori eto eko wa ni orilede ye ni adugbo temi ni du a edu agbara omo 160 ni o wa ni class kan won wa npe won a ati bi yara nla kan awon ile iwe si ngba owo pta won fe yara ikagbe miran ati aimo iye owo lorisirisi ti won ma ngba lowo eyi ko ti e fun eko ofe ni itumo kan ijoba e dakun e tunse arabirin fasati loruko temi lati igesa ogun state
1: bale o papa road ojo oniyun ebute meta oloye kehinde kale jaye baba lo ni opo ise lati se lori awon bi awon ile eko se ni orilede Nigeria bayi opolopo ile ni won le se atugba awon oluko si opolopo awon oluko na ni won japa latari aiwo to po ti ijoba fun won atuse ma waye o ye ki o waye lati ani oloye kehinde kale jaye lati ebute meta
0: olalere agbe ilu ilero ki gbogbo awon olowo wa ni Nigeria ran ijoba lowo lati je ki class daada God save Ogun, God save Nigeria
1: alagba se gbogbo ilese Jesus lati somolu owo ijoba leleyi wa tori pe opolopo awon o ni owo ilewe aladani ki ijoba satunse lori e
0: arire ma pa tun lu sele musin iya awon akeko to wa ninu class le ni ipa lori bi omo se ma npokan poko ṣugbọn ki se pe iye won lo ma npinu re ni gbogbo gba ti oko eko to si ni ife si eko o le ko eko daada koda eko 100 ba wa ninu class ṣugbọn ti omo o ba ni ife si eko koda akeko 10 nikan ba wa ninu class o le ma God bless Nigeria are ma kwatu le ṣun musin
1: alaji owo labi ilu musin opolopo isele yi tin sele lati ojo to ti o si ma wa ni awon ileewe to je ti ijoba ileewe ani e le ri awon omo ko po be ṣugbọn ki ijoba ti se si awon ile eko ijoba ni o
0: Mohammed Masud Awu lati wa Yaba awon ile eko ti en so ko wori rara ti o se pataki fun awon ile eko won ati awon akeko gan ni owo ti won ti apo ileewe ati awon oluko nitori o handout ti awon ma akeko so ijoba na ni ko gbe igbese lati se atuse lori re
3: Alaafia se koko nje isokan be ton da yin laamu bi ti o ba ri be iroyin oko re fun yin nipa ile iwosan kan to ya lara oto IA Anest National International Limited Dr. Idris Ajibade PhD ni olube orisirisi aisan ara ni won toju pelu imojile ti ko mu ogun ninu dare gege bi acupuncture to je ilana toju ti awon china ma fi toju orisirisi aisan lodo awon e ni won tun ma lo awon ilana toju miro bi copy ijama physiotherapy ati awon machine orisirisi lati fi se iwosan ara be na ni ayewo ni ori titi de ko lo ese ogbeyin nkan ti e wa lo si sokoto ohun re ni apo ni abule gba

0: front seat. Gbogbo adehun ti won baba yin se ko to ku orilede Nigeria won ni ku lori e. Eyin ijo Olorun gbogbo ateyin eyan te fe ba won do opo. E ba bo ni number 31 Fatai Irawo Street, Airport Junction off International Airport Road, Ajao Estate, Isolo, Lagos. Telephone 080
1: ni fi gba iroyin ibaluje ojo bo se eto ni gbogbo to tin bi Olorun ba fun won a fi le Olorun loni won a pin e fun kan re loni ki le oni o to su lagba Olorun. Mo ni ojo bo Thursday to ni o ni ri ijamba o kere o mo ni won ni o po ni o ijamba ru yi ti o ba je mo be fi bu loni o ni ri ijamba o ni o gbe kun o ni rogun ibanije o lagba Olorun. Ojo bo Thursday to ni ojo ayo ni o je fun gbogbo wa tori pe emi ati e a jori aanu gba awon olowo won ro wa lowo oloselu won dide ran lo fun wa awon loba loba won dide ran lo fun wa gbogbo awon eni bi eni eyan bi eyan awon ti won be lo ibo tojo morilede Nigeria adawo ibo fun awon won a ro wa lowo lagboro ibi ta ti reti ran lowo lojo to ti pe ta ti e ti so reti nu ran lowo ma dide lagboro e ka bo sori eto bona se ri pelu mo yin ade oluwa ri folanu kwade Mr. Pilot ti o ba ri ko nbe lati national si Ajayi Farm fun awon to nbo lona osodi e so e ba kiro ko ati debi abia fara osodi no wa nbe amo ko ti igunde Rita Brown Rita Brown na loju po e wa si mi gbo o nba pe ko igunde Rita Brown ko so po mo ra won to Rita Brown na tu wa me wa je ni ipele meji ni osodi e ati debi abia fara osodi ti mo so ki ko tumo si pe be loju po o di pa o rara o mo ko so pe awon oko ti won fe pade le nkan na lati koja nibi abia fara e esmo pe abia fara e omi mo nda rogun sibe to si je iroyin ka yi fi fun opolopo wa papa jura oko to tun so kale bo ti won ja sibi eje terminal nibi ti awon oko ijoba ma nduro si yen awon na tun wa nbe laredo lo npe mi laredo e be so nkan sa sa lo di a nje ke mo pe Rita Brown ki je pe boya ko jagere amo Rita Brown ko rajo tori awon oko to nyi pada nta so ni yen ben nta so na ni yen ben nta so na ni e ma beru jejo eni eleni o ya tete pe a so po di ohun ati abi afara a lo di amo tori pe opolopo oko be ibe ni won morile lasiko ta wa awon ko ti o yi pada awon ko tun fe mu ati wonu Brown Rita yen na ni gbogbo e la so pe Rita Brown o ko rajo a pe o di o pe wa ja gerege la je pe boya a tejanu oko nbe a ronu egba mi so fun ta wo bari ni so ori afara eleke la tomi language ohun dun rin o laaro toni koda ke to te janu oko et ma di owo sale gbogbo yanu oru yen fun awon to bo lati car wash yanu oru ata to bo lati gbagada Charlie Boy to tun mo spi lati Anthony ko si wahala rara e lapapo lotun lo si osodi apapa express road o nira o egba mi so fun ye ko bridge o buru rara laaro yi mo le fi gbogbo enu so laaro yi pe enikeni to ba fe koja ni Ikorodu road e se opolopo suru lawori tabi meji meta ti mo fe menu bayi amo lapapo Ikorodu road ti mo fe mu Ikorodu road mo fe mu lati ojo ta ni o mo si ma pada wa mu ti ati Ikorodu amo mo fe mu lati ojo ta ti wa si Maryland o la lafia Maryland e te janu oko yin papa julo fun en to ba gba oke en to ba gba isale ninu ko to po mi ni independent tunnel ni soro okan rara laaro labe bo ti le won mo ni ona yen te ba ti wa ku nbe te ke to to kan so era kiroko o ni da te ba koja onipan te n lo si fade yi ke to te janu oko yin papa julo leni keni to ba gba service lane ni Ikorodu road ati pada ko si wahala rara e ma je agbagbe pe oni ni ojo agbe wa lori eto bona seri ile ise bond 92.9 onilojo agbe wa eja se bayi na tin ba paradi ma so agbe wa adetesiwaju lori eto.

0: eda pe ma fi se binu o ninu ke fi sosun ke fi para ke wa se atunse tabi ke se atunse je bi pe awa ara adu o pada fi adura ropo epe fun yin awon te ba drone duro pe tapo ara yin nikan le modu epe amu yin o te ba le a fe yowo e fe gbe owo kan si wa ah olohun o gbeja wa o a pada bori yin amoruko yin ma baje tori na a wa lati wa ba tenikeni je a wa lati wa ba enikeni ja a wa lati wa ba oja enikeni je a wa lati wa pokuta soja oloja a wa lati wa gba eje lowo enikeni eto ta be se loni a wa lati pe akiesi awon to ni awon ile epo filling station fuel station a wa lati wa pe akiesi won si awon nkan to nsele ara ta awon omo se ti won gba ti won da wa yo mun lati bi dire mule pe o se se ki en to ni ile ise gan mo si o si se se ke ni e ma mo si pe ka ma to wa foriji pe be ba mo si e da kan ba se atunse be ba mo si e da kan ba tu a se atunse a n be olohun oba n gbo o si n dariji wa to tumo si pe ko si eni ti o le ra anu gba fun idariji ni waju olohun le kan si a wa lati wa di ona ati je ati mu yin o a wa lati wa pokuta le oja yin a wa lati wa yo awa omo orilede Nigeria ka yo ra wa kuro ninu inira iyan je labe bo ti le won ori ni e ka bo sori eto bona osiri ile ise bond 92.9 ojo agbeye wa lowo lowo bayi opolopo wa ta ba ma ra epo a ra ni egberun kan naira o le ni odunru o tun le winni winni abi kon be je pe egberun kan naira o le ni irinwo naira tabi ko di egberun kan naira ko le ni irinwo naira 1400 naira tabi ko di ni egberun kan o le ni irinwo naira boya 1300 kini kan naira to tumo si pe mi o ni paro fun yin mi o le so boya oloselu mi o le so boya eni yen saaju owo tabi yawu yawu o mi o le so boya ni eni se to da tabo mo gomina o loju eni to ma wole epo ninu wa lasiko ta wa yi bo ba fe wole epo se se ko won se ko fi ironu wobe pe epo ti ti gbe nitori olohun owo to e kin bi jeun owo ko e kin fi le nle mo ti fe lo fi re epo yi bo ba tun jade bi o ba tun wo se a tun mi riwo pe ah olohun saanu owo ti lo akoko opo mo ntenimo nijo ni mo so oga mi kan ni ara ko ri be pe epo to daju la nlo lo lo bayi epo to daju la nlo le gboko kale epo ma gbe monu oko e gboko jade o bo won ba tin won bayi e corporation ni won ko wa lo loyibo pe omi lo si ma gbe ru e be tu aye odi oni te ba tu fi sinu oko emi o mo bi to won gbade ni o yo si ma gbe mori iduro tori pe o se fun ni aye igba kan e ri pe awo petrol aye igba kan o yato si tele ele ise funfun bi omi ni pelu pelu e no ibi so wa wari ba ba tu wa wole epo pa fe ra epo yi ah awon mo ti won ta epo yi tori won ori ije ku je mo bi ta aye igba kan opolo won po ni pe won yun awon eyan je ayayayayayayaya won yun awon eyan je bo ba re po egberun mewa o re po egberun lona oko bo ba sora n tun a pada ta fun o le ju egberun marun lo o de ra epo egberun lona ogun naira 20,000 naira epo to wonu agoro epo e tank epo e ko le ju 5,000 naira lo e le pe ro mo pa o e le pe ro mo pa o arakunrin kan be pelu iriri arakunrin kan pe pelu iriri mo so mo pe iriri yi won lo sagba ogbon o ti sele si opolopo wari mo be ki wo aso loni a le ma daruko le epo yen àmọ́ a lè ju ebi tó wà kí ẹni tó ní ilé epo fura pé ó dàbí pé mi ni wọ́n ń bá wí o mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dárákùnrin fẹ́ sọ.
1: ẹ karùn-ún sir pilot ẹ karùn-ún sir mo ní kí n gbà kí èsì yín sí ọ̀pọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí ní ibi mrs tó wà ìkẹjà kábàámbọ̀wá sósòdì mo ra epo níbẹ̀ 15,000 morale je ko gbe mi lo gbe mi bo island mo lo mo notice gbe mi ti e ti rin pupo ko to ma so fun mi pe fuelo definitely eh ma tegun na fe sinu moto fun mi this time to je pe epo everybody n roju lati ra so to wa ye ki filling station kon tun ma fe ategun sinu moto fa won it is very cruel it's very cruel you want to die o mo ni kin pa ki si yin si concussion won nkan ton se yen o da rara e se gan
0: te basha case ye ri pe mi o je koruko lepo yen jade mi mo boye sha case koruko lepo jade amo mi o je ki agbegbe bi o wa ko jade MRS loruko lepo yen won de daruko agbegbe bi to wa won yo ruko lepo mi se mi oruko lepo mi o je jade amo so pe wa laarin ibi bye bye si ibi bye bye ile popo nbe e le pe ila nba wi boye pe ila nba wi abayin bi nonu e sha tunse 08181509290 kini riri yin pelu isele yi ke to wole epo awon mo bring out awon pe oya ewo mita yin pelu e na ko ni pe bo la se fe ka won bo la se fe mo gbo ti won da e ma daruko ile epo pe boya e kan le juwe ari ibi to wa o o ye ko ti ye yin o hello
2: hello
0: baba e yi do do ye lo le ke wa ba so ni kia kia ero po lori ilagan sa
2: okay sorry Ọlọrun a ti fún wa.
0: Ami baba.
2: Ami ogun.
0: Ami sir.
2: Aba jadu ko lo sara.
0: Yes sir.
2: Continue pa ti o ti re ti o.
0: Ah iro mi e gba. Gbogbo le popo lo n taru e.
2: Gbogbo ipe to ni.
0: Baba.
2: Aba.
0: Eh a ti.
2: Gbogbo le po ni.
0: Rara.
2: Bebi wa na o da ko ko ko ti le pe ti ti ti aro. Se ko ma check won. Awon yen ba dide owo no ngba lowo
0: ko. Owo lawon yen ti ti gba awon yen.
2: Gbogbo le po ni.
0: Baba ko le je gbogbo lepo baba e baba n te so pe gbogbo mita lepo ni opo le so yen ko si lepo ti mita e pe
2: o pe na ju mita ko pe ni
0: ninu
2: a je ku nwa pa fun wa
0: o da baba mo ti gbo baba eh koda mo no ti ore mi kan to je oga agba lepo oni Mr. Pilot kini kan ni oye o lawo mita ta won yen o yato sira won oni management mita wa to je pe awon to ba sise ni lepo ohun lawon tun ma repo management meter oni yen lo peju laye yi sugbon e to ma ta fa ara ta ko so ju be lo hello
1: e ka ro Mr. Pilot
0: yes sir
1: e wo ko ti nkan to ma tun sele ju pe keyan ma gbolugbo sinu moto
0: re ki lo de
1: eh eni to wa ti fe po fun mi ti mo ba ti ri pe ko pe ma gbe je pe
0: ah
1: na gira si yo easy Mr. Pilot ati yo mo ko da won lowo ko complain ebi ma yin soro ni mo ra 15,000 ni ano ni epo ko ni orekun ti mo te ba yin soro last part mo le se video for them ari last engage lo wa bai
0: o ti to
1: be ni be ani o ti to ti ma te pe kuro ni be mo ma pada silu ka lo gbo orugbo gidi orugbo gidi ma ti be ni ma ti to last
0: n ta so ni e tin pin wa lemi e tin pin wa le epo igon ti won tele gbese ni se antira kara ni e tun yan wa je awon mo wa re ni lole awon suku jade nle epo hello
1: eh kuse
0: yes sir
1: isele mi e ni le po itu so yi okan wa ni first gate ni te ba ni on the best back in bi
0: eh
1: then okan wa ni airport road te ba lo airport road
0: eh
1: then okan wa ni ikeja ni secretariat te ba lo si baga
0: eh ẹ wo ìbéèrè kún bẹ tí ẹ ti dàm lóhun o bó o láṣẹ ri daju pe ile epo ti mo wo yi epo ti won ta fun mi pe mo ni mo be epo egbon na oko naira 20000 naira lo to te mo ri 20000 amọ na ri iseju aya boya ogbon iseju aya 10 seconds o ti te po 20000 ton a se ma a lo kere nu aye to ba ma ri po 20000 tele a si le wa ni edidi meter 3-4 minutes ama ta lo ta ma ri lo nisi epo 10000 se ba ti ni epo bayi o ti pe kilo isele gan e lo
3: Mr. Pilot,
0: sir,
4: Ami.
0: Ah, arriba con pero, para poder no andar en pie. Moribé, ¿quién pio? Yes, sir.
4: Uno cosa ni, aquí está el Levi IT. Le poco no más de soundstage. Tú ya fue, emo, no, ni chimo, alabo, blu, bayi. Bayi, yo dice, como a ni fue, ino cuñe, o un cuñe, o un cuñe, bayi, bayi.
0: Ah,
2: ti
0: ko e ba ti ku ba yi to ba ma tun to so fun ba yi o ti
2: sun si wa se mo
0: ah o ga o
5: hello sir
0: baba bolu
5: e ma ka ro sa
0: o le sele sey baba bolu e je sa tri ko fun sa e je sa ni gba kon se ibi le ko ta ba ti ri down fo ka ri e o ti atokada ti maruwa ton le po ibe lawo ni ma ka ma nlo ni gba ro pe po won pe nisin ko je wa mo
5: ah ewo o ti di kari aye bayi sin
0: aso sugar
5: o ti mo fe so fa awon eyan wa re to ba wole po ta ba tin be rerin won fe ja ba ja attention
0: ah
5: to ti ni ayara sa e ka bo sa kini kan kini ko
0: iro ni
5: fe je ko to to ni le ko poju e ko ko ma wo mita
0: eh
5: tu ma se koko kan
0: boya
5: won ti ta fo ni keji kan abo ta fu marura to ti ta bi 5000 fun abi 3000
0: won ni ro bo e
5: manager
0: yen. Edo, kilo ma pa ina mo wo lara ni le epo yen.

0: agbe ofo payajo are o lo abiru kiti eni gba eni wo go wa nbi oro mi ori ara re ni o mi ruo
1: e gbon ni eni kan o se yin are ara lo nba yin da e so bo se se yin ka gbo
0: igboro mo so mi isoro nfa mi so ori deri je ara ndun mi ibade to we igbarugo je temi ilere ogbo na kan se keji ma
1: are ara ni ogun te yan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule igbodi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o elora massive capsule ke ma ta kebe kebe pada massive capsule wa ni chris and chris pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke mycosin pharmacy sango felmox pharmacy atan kidex idumota roma pharmacy ikorodu gbogbo pharmacy ramgate ati juta pharmacy iseri roundabout ile ise ti tayo trade medical nigeria limited lo nse massive capsule jade lati mo pharmacy to so mo yin e pe 08103369434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o on your

0: ti mo menuba fe victor osime o fe fi ko super eagles sile o emi ko mo so be laaro yi erichel lo so be laaro yi kini erichel ri to fi so be gbogbo ele ma gbo lori papa bond 92.9 ijeje mo pe agba ball kan o pere kan laaro yi ti o be o je awo kan se fun bruno fernandes to njo kwote nipa cristiano ronaldo ninu iko portugal tani agba ball ohun juri bellingham ni te ba woju bellingham koda e le pe agba ball to nta kan gbon pelu harry kane ninu iko agba ball orilede gesi lowo lowo bayi ni amo dipo ko se gini ko jo kwote ko pade akoko pelu awon eni bi lati ja harry kane wa sile kile mo ti ju bellingham to so laaro yi o ni harry kane ah agba ball ni e orilede gesi lowo lowo bayi to ba so agba ball to da julo o ni harry kane ni ko si tabi sugbon tare to so be Jude Bellingham ni te ri pe mo ni fun ni awon akori iroyin to je ninu ere idaraya ta kiri agbalaye laaro otoni e je kin tesiwaju la je ki e mo eleyin wi pe je je mo pe lo lo bayi awon adabor kan be je pe enu tin kun won pe won ra won o won ni ra won amo yi to duwa je iroyin ti mo lati mu ase ti gbogbo yin to je olorunfe kwasan ohun ni chemical ateta o akoni mo gba yin o ti buwoluwe ti o tesiwaju ge bi akoni mo gba iko arsenal di odun 2030 sero yin ayo lo je fun yin abi idakeji eyin ti gunners up gunners miracle ateta so to si abi o to si so deserve e abi o deserve e o da ikonu awon agba bodu tele ri fun iko manchester city kai woka ni o pere kan laaro toni ori ko si igbejo te le gba lori man city e le gba won fi eye owo won o ko si ofin to so ru e so ni o dajo ni abi ni orojo oro nbe lori e o lori oro man city ama oro man city ko nbo ba lo ni o oro ti mo ba le ni o ni se pelu neymar junior agba ball orilede brazil ti awon eyan so pe awon osere kon sere si to toka si opin irin ajo re nipa ball gbigba o ma se se o ki orilede turkey ki won yo ogbeni vincenzo montella akoni mo gba won ki won yo ni se e se ti mo be yo ni se ko se latari aita soso re asise re bo tu ati bo ti ye abi ai ba ori mu ise to se nigba ti orilede turkey to ja kon je ya sa ni the nations league e je ki so fun wa pe lowo lowo bayi nations league ti gbogbo olu so lowo lowo nje je mo pe won ti mu agba ball meji pe awon agba ball meji ikonu won ni agba ball to gba ball dadaju ni nations league tani agba ball meji ohun lapa odo ti yin tani agba ball yen te yin ro pe o daaju ara won lo ni nations league onise omo orilede France ni o ati Harry Kane omo orilede England lori papa bond 92.9 e je ki so fun wa laaro e bakan na ki n to lo mu ko ro oja gbo omo orilede Nigeria ni bobo fura e Ademola Lookman nje e je mo pe ba se so lowo lowo yi o ti pada si orilede Spain o ninu iko Atletico Madrid labe isakoso Diego Simeone o de ti para si ni gbaradi ta mo si training lati darapo mo iko yen ni ori papa ni opin ose to nbo yi lori papa bon 92.9 e je ki lo mu ipolowo ja kan abi meji ti ba ma parade awon oroyin lekun rere lebe si ni gbo e ma ja agbagbe pe erichel nje je mo pe awon agbabo kan be ti won wa lowo osale o lohun fe gbe won soke o ninu iko wo te ba ikuro le se bond 92.9 dodon ni ke se kini ke gbo awon agbabo lobirin wa ta mo si super falcons nje je mo pe marun nu won o su di darapo mo ibi igbaradi nibi ipago yen gbogbo e legbo loni lori papa e lamba ni ati pe wole o dodon ni erichel ge bi akoni mo gba iko super eagles se o ye nise tabi ko popo ma lo se a si ri pa esa abi ah ko ma pada ja si pasco sufu pelu akoni mo gba super eagles erichel number te ma pe si tin ba paradi ma so
1: Great job, my boy. You get better with each game.
2: Choose Lactoglow 4 to support your child's active growth. Lactoglow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: I feel so strong.
2: Let's help support his growth. Lactoglow 4. Grow active. Grow ready.
4: Nabisco roller coaster time.

0: ètò ayé mi ètò ayé yin ètò ayé gbogbo wa ko si lowo eda kan o owo olorun ba lowa tori olorun ba lo ba lamuri eda olorun ba lo si yan kadara feda olorun ba lo seto igbese aye eda olorun lo si ni gbogbo koro igbese aye eda lowo olorun ba olojo eni na la ma kita ma kita ma yin ta ma gbe ga ta ma dupe lowo ni gbogbo tori pe alanfani ati alori eto alaye baba oro leni ni le se bond fm 92.9 to wa ni gbogbo jare ni keja olorun adupe o ose to koja mi lanfani ati wade sugbon ope ni olorun ba ipe mo re eyan dele de mi a je pe odun mokandilogun ti ganiyatu belu ashiru ti nlodo mi ko lo lasun o na se njoko ti mi o ti ri eko kokoko ope ni olorun ba oto ni pe ka dayan joko ka ko leko ko si gbo eko ko si wa mu eko na ko mu lo ko tu wa han lara re ope ni fun olorun ba eyin adupe o a ma yin olorun wa logo ni mo dupe lowo olotu eto yi ganiyatu belu ashiru to dele de mi lose to koja ngba ti nlanfani ati wa tori pe kini eda le so pun fe se nkan sugbon to ba wo olorun ba lo ma se se o won ni ma pa maamu la ba lo soju ogun o ni keta ba ni ai si mo sun mo se kete ku ma juna ai mo ogun mo te ni ewura kon ma le mo bo se je niyan eh bo sojo kan bo sojo ko da bo se abojo o se se ki idiwode e fe wa sugbon adupe lodoro wa pe eni lo na lo bo oluwa seun lopolopo tuji olale ko mo tun dele ni abere gbolohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni jato ti gbojude eni koja apa keke mati orule na finito ni mati ni koja fi ma shatlay fo ide awon agbalagba mo ki gbogbo eyin te n gbadun wa nle patapata o e ko jumo lode e si ku weliweli ojo yo tu wa lara la se mari e je ma dupe lowo awon eyan ma je eyan te papa julo sustainable land solution ma se o gbogbo eyin agba agba ti wa ni sustainable land solution pata mo dupe lowo yin o ina ni tan owo yin lowo yin o e ni sise o e ma mo wo nowo ni o e ma mo se lagbara olorun ba kini sustainable land solution gbe se o na ni pe gbogbo eda to ba de be ni pe dukia won o ku de ka tu ba de pe ba dukia won fe bo si igbo atu ba de pe dukia won o fe ba fe fe lo sustainable land solution lo ma n dide lati ri pe won gba awon eyan kale ti won o ni je ki dukia won na ko di nkan ti o sonu lowo won idi nu mo fi gbori fun awon agbagba ti won runju lati gbe ile ise kale to je pe won gba awon mekuna talaka olorun kuro ninu hila ki lo ti baba won adupe po lowo yin o eyin agbagba won lagbara olorun ba olorun o to je pe en sise fun ko ni para leyin yin eh laipe laijuna e ma gbohun ogbon tarige akoni waju adajo ni alagbaye mi oloyere ton ma sharaye npa ile ise sustainable land solution fun wa mo dupe o lowo ile ise ablight company le yemi se ton se yubitas se gbagbe pe yubitas to wa nu apopelebe won o gbe won o gbese le o won o gbe gidi na re won o sinu awon nkan mi ti won so pe kawon yen ma mu tori pe kun se oti mo ki ablight company le yemi se dati oga wa iyen baba wa Simon Oluwa Tobi Abiola ben mo si dupe po lowo ile ise Bello Limited e ku aduro ti mi o e ku gba gbogbo Bello Limited n be ni orita akotun bi ti won tin ta phone ni orisirisi eyin e lo dun ti wa wo pe phone nikan o le daduro la je pe a ba ri ina ti a ma gba si ori phone tori lopo gba ina ma n sa feri ni awon agbegbe ibi kan lori ede wa Nigeria idi nu ti Bello Limited wo pe oda na e ku wa ra solar won si tun ta solar na to je pe bi owo eku ba se mo ni fi boju ba gbara yin ba se mo o na le ri ru solar baun lodo Bill Limited number 2 Ijegun Road Cotton Roundabout ni be ona ni ile ise Bill Oduwa orupe po lowo yin gbogbo lati le papata lori eto alaye baba ro ise o ni oni ti owo eje ka tesi waju bayi alagbaye mi oloye ede won ti wa ni kale lati salaye fun wa nipa sustainable land solution ki won te n gbe se nbe gan fun awon to pe igba ko re te ma gbo wa o ye ke le mu nipa sustainable land solution
1: Karoza, karo, shala fi am gbogbo wa wa o.
0: Adesa, e ba na daruko fun awon ara le.
1: Iye mi oloye de loruko temi lati sustainable land solution. E se o.
0: E se nsa. Bo le je pe ki se tutumo. Ta ba so pe ajabuyan je ko je ruyin. Amo te yen ba bu ajaje loje ogbologbo ruyin. Ki se ruyin mo pe e ti ma wa si ori eto te si ma shala ifu wa nipa ile se sustainable land solution. Sugbon tori awon mi to je pe igba akoko ni ta ma darako mo wa. Lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile ise sustainable land solution ati oju anu ti olorun gbe sustainable land solution kale lati ma se fun gbo omo eda dari
1: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori dukia won whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e sile ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je to ba je pe e fe ta property na e le yoju si wa a o ba yo ko le o sugbon ani awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gani
2: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won be se dayan laamu pe ile ise un bi teyan ko si ko da abi ile teyan ko le ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won be se dayan laamu ko se le ba yan ise lori e
1: a le ba yan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa abi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile won amuwa nkan ki nkan ton ba ni won amuwa won asalaye ti won ṣugbọn awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bye bye bye ni wahala wa o ni soro wa asale ba yin se ale ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko nse gbogbo e na ni o se se de se
2: eni ti awon yan ba ni property to ba fe ta e le ba won se alagbata e nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe wa sodo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lodo yin ni
1: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma ngbowo lati se wadi ta ba de se wadi ton bo ba se je a fun won lamoran to ba de fe ka se ma te si waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olohun ti o ba de se se na tori ko nse gbogbo e lo se se o o nse gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kon waste time won
2: e ma binu sa ki lo to fi je pe eyin lawyer gbogbo ro yin oju form form lo nga gbogbo ki lo sele form form tori be yin soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe ba yo owo ta ma fi gba form o ma po
1: eh fowo gba form o eh fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe no to le pe o so bayi proof e lele pe
2: ye
1: rire o
2: yes e ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
1: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja ero bani soro wa de je 090 487 22 415 090 487 22 415
2: ẹ ṣeun sir
1: ẹ ṣe o mo ro pe ta ba tun pe yin gba mi ẹ jẹ wa sir
2: ah
1: wa e ba mi daru ko yin fun awon ara mi yemi oloye de lorukọ temi lati sustainable land solution
2: ẹ ṣe o e ba mi ki gbo agbagba to wa n be o
1: mo agbo o ẹ ṣe o ẹ ṣe o ami ẹ ṣe

0: Mountain of Fire and Miracle Ministries. Eleko Lilogun Iru Eri, Apero Alasotele Ina Otodun 2026. Ti won pe akole re ni Asotele Ruru ati Agbara. Idase Atorun wa ati Riru Ogo yo waye ninu Ilu Gbogbo Mountain of Fire and Miracle Ministries lagbaye Leko Lorilede Nigeria. Lojo Abameta Saturday, Ojo Kewa Osu Kewa Odun ta wa yi, nibi ti alabojuto gbogbogbo Mountain of Fire and Miracle Ministries dake jadu agbaye. Dokita DK Olukoya yo ti ma waasu ni gbangba walia lagu mejo aro. Ni wasu asotele idanilepo alasotele ironi lagbara asotele opin asiko yi ati sisopo asotele ayanwo fun ile wa yo waye apero alasotele olododun ti Mountain of Fire Miracle Ministries elekoko lelogun iru e apero alasotele ina otodun 2026 asotele ororo ati agbara mashallah si nibe tori yo se atona re si ilana tuntun mi lati gba isofuni tabi ibere oju ero yi pe 0803 324 5468 0803 327 7919 0806 617 0558 Email mfmpropheticgroup@gmail.com Website www.propheticministry.org Jesu ni Oluwa. Ni ojo, ẹ wọn ni ẹ ta ma sọ fun gbogbo awọn eniyan wi pe Mountain of Fire ni ojo, ẹ wọn ni ẹ ta ma sọ fun gbogbo agbaye pe o ti ṣẹde wọn, ipade tọmọ ṣe lọdọọdun 21 24th iru ẹ tọmọ ṣe lọdọọdun 21 24th iru ẹ tọmọ ṣe lọdọọdun wọn ni ẹ o ni apero alasọtẹlẹ 2026 ki o lagbara lọpẹ tọdun yi ori tọdun yi asọtẹlẹ ororo ati agbara asọtẹlẹ ororo ati agbara. Ma wa ye ni Saturday ọtun la yi 10th of October 10:10 ni gbọgan ibẹrin adura awọn pe agbadi wọn ni Lagos Ibadan Express Road emi ni ko debe alugbalejo agba baba akin dada ise ranse yo ni baje Dr. DK Olukoya lagbara Olorun Jesu Ololuwa.
1: There is good news for you from Toybe Investment Services Limited. Oh yes, a clearing and forwarding agency of no equal. Our services, cargo consolidation, import and export, door-to-door cargo service, clearing and forwarding, freighting, general cargo service, and general merchants. We get your goods and cargoes covered. So, are from UK, Ireland, USA, Canada, Germany, China, Dubai, and Turkey, and most especially UK and Ireland. Visit us at Sut DF1, Magnet Shopping Plaza, 525 Agegemoto Road, Laribo Bus Stop, beside Majok Filling Station, or call 0802-328-3366 or 0703-094-9745. For a big investment services limited, your convenience and safety is our goal.
0: Candid Impact Man, CIM, leadership start here. Bakana chief whip won ina laji afisi won ka ma ki gbogbo awon olubije labe oselu onigbale Logun State APC won ka ma ki baba wa senator Olamilekan yaye Olayayi nijo ojo omo gbogbogun state tan lo fun idije tan lo fun ipo gomina Ogun State bakana ka ma ki honorable Oludegun fun House of Assembly Logun State bakana tun ka ma ki Larry Bash tan lo fun Federal House of Rep ni Ogun State bakana won ka ma tun ki chief Odugbele awon lo fun senator ni Abuja won ni gbogbo yin won ka ma ki yin o egbe yi won wa ni ilu won wa ti am won wa ni ilu Okobale ni Ogun State ni ona Ilogbo gbogbo ni bawo da federal na Ajala officer Ajala oni ki a ma ki
2: gbogbo yin lapapo ipe lagboro olohun e wole ni aso ati alaafia ati e ta ma pawo lojo bi
3: je mo dupe je mo dupe le je ki sare mu ise ikawa ki awon lojo be e teti si ikede pataki the hope of Joyce Anes Church of Zion Worldwide Ireti Ayo headquarter ti won wa ni number 33 Ireti Owose ni street opposite Badia Primary School Jora Badia Leko pe gbogbo eniyan si bi ajodun ajodun won ile to ma waye ni ojo Sunday ti won ile ti won pe 56 years ati ajodun awon omo wewe ile ma waye ni Sunday 11 October ni inu ile ijosin won lo ti ma waye ati ajodun awon ewe gbogbo eniyan ma sepo won wa ni lati Monday ni won ti bere si Monday 5 ojo karun osu na ti bere ti ile de ma pari ni ojo Saturday isin aro won lo ma bere lago marun isin osan ko isin ti osan a bere ni ago mokanla isin tale ma bere ni ago marun irole won ni olugbalejo ojo na ni is grace reverend apostle dr ao oyetakin jp ajibolorunrin of Ireti Ayo alufa ewe baba awon woli founder and spiritual head fun alaye lekunrere e kun won sori ero ibanisoro 08033547610 abi 08055554612 jesu loluwa egbabe
2: be ni jesu ololuwa egbabe ka sa ma ka olojo bi ka to lo odo baba
4: oro agba
2: oro agba ki ma se happy birthday si abro mi dada omo iya mi lati jo le for Osun State na lati jo wa happy birthday to Esther Ayomide Bankole omo baba Ademola Bankole baba oro agba oni gangan lojo bi e oni ojo kejo osu kewa 2026 lagba olohun igba odun ojo kan ni wa si asiyori ni gbogbo to wa bayi ile re ni Esther abro mi dada baba ati mama e lori ki ma ke baba oro agba Ademola Bankole ni odo wa bi ni Bond FM 92.9 lekun bi baba ti ma se happy birthday si alaja wa alaja Mrs. Simiatu Eluwande iyawo baba Shomi niyan Akim Eluwande Adebu Ola omo Adalemo bo soro Ola lojo bi mommy happy birthday in Nigeria
4: abu ajeba
2: in advance abu ajeba tutu la Ola mama egbo gbogbogbo e ni foju sunkun omo lase ti
4: e ba ti lo 130 ke
2: family planning
3: family meeting lati le meeting le to be se ari family planning
2: abi baba na won ni ki sare ma ba won ki awon mo ti e ni ki ma ki lagbo ologun wala ma jere omo won ni ka ma ki Mrs. Kafayat Adewumi Mrs. Kafayat Adewumi Ola bakan na e ati mama Shomi e jo nse birthday na ni Ola ojo kesan osu kewa ni ojo bi lagbara ise Olorun igba odun ojo kan ni fun gbogbo yin o te ba n gbo tanu ma ki yin awon omo yin lo le kan ma ki happy birthday igba odun ojo kan oro agbada kan
4: ta to ro sabe pa oro agbade sare ki baba mi kabiyesi onigbongbo tilu onigbongbo oba olusegun agbasa kabiyesi o asife la fori ade bi o
3: kabiyesi o baba mi ka de pe lori ki bata pe lese o
4: nigboya baba oru baba oru agba
3: baba princess olayinka nigboya
4: baba olayinka nigboya be ma ko le gbagbe princess
2: great great grandpa mi baba fe mi baba mi ko great great grandpa mi anigboya great great grandpa
4: baba mi mule
3: kabiyesi baba mi
4: be ni kabiyesi
3: agba pe lori sa
4: le kokan gboro ma ki
2: baba baba ni ko fowo fun mi ki fun mi lowo fun mi fowo jise
3: baba
2: kabiyesi
3: kabiyesi gomo
2: princess fowo jise
3: omo ko ma won le se be laye baba oro agba won oye ma gbowo ojo bi won to ba ti awon ma fun won o ye ke le mo pe princess o le ba se re ayo na ni ba wa je
2: bo ibi ko ti fun olopo ti fun baba oro agba lowo ni o won ti fun won baba olorun ma Olorun ma pese olorun ti e ti pese fun yin
3: baba omode baba agba ni won agba
2: oro na ma ri won loju o mo kan de baba kan ko sheki won wa ko ye tan ko si won ko ko mi le lori baba ni ke lo ko iye to wu mi sori e
3: o run esin e wo ke mi na ta to ma lo lori eto leni ke mi na ma ki gbogbo awon ebi mi tori pe awon omo October won po ninu ebi mi mo ki baba Tunde Anigboya olowo ori princess Olayinka Anigboya ojo jeta ojo Tuesday o na ni awon na sojo bi won ba ko na ki ma ki omo mi ola tu bosun eh mama ayo one day eh ola
2: ero
3: ni ojo sunday ojo saturday be ni o na lo na ma se ojo bi ti e na lagba olodun gbogbo ile ma se opo odun laye ba ko na ni abro mi princess Adebin pe latona o na ma sojo bi ti e na ni ojo kan ko le ni ogun osu yi na ni ma gbogbo yin patapata la ki pe
2: a se ledu ma le ma se ka to ma lo ru agba yin kan sori ma daju ma bu wa ika e wa su ni o wallahi a to sori na mo so e wa su ni ma bu wa ika e wa su ni ore wa ohun to ba se lo ma gba
5: lola
2: o to ba gbin ohun lo ma ka lati o ati bo tan be oro agba to ni niyan
5: oro agba to ni
3: so ka ma fe le ma se lo lo
5: daru pe ka ma lo ni gboya
3: so princess olayin ka ni gboya loruko
5: o to ma lo ni gboya sai fun won ni oro nkan tutu lo wa
3: ojo ti e ti lo ni o ni nkan ti ya se kodun ko wa to po e je ko ji ose to nbo tori akoko ti lo ko se nkan asare se
5: bo se oni gboko to lo wo eje e daru pe ka ma lo ni gboya
3: princess olayin ka ni gboya loruko ti mama se kodun omo baba mi obade yemi Oluwa Segun
2: Onigbongbo
3: Awise Onigbongbo
2: Onigbongbo 1
3: don ki gbogbo eti to ngbo wa laaro e pe ti yin oni di o ohun ayo de ni ton le wa lase ledo mare a pade ni ose to
5: ngbo e ki omo wa daruko e oya oya daruko e daruko ka ma lole
6: Oluwa se yo ke laaro ayo ruko tete
2: Oluwa e loruko tete Ademola ba nkan le loruko temi omo baba omo lokuku omo oba lokuku o se prince o se emi na to ndu prince lo ni tori a ni le baba ka ma ni ti ya
5: bayi ni oruko temi ni ambassador femi abani mule abolon joruko ka bi so ni gbongbo e jo ko ti di so ba di mi lato ni lo eyin ni baba mi ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi lo sa pe oluwa lai lai ami o da be ami loruko e sa so so
3: mi se mi na wa pelu wa ni le agbara mi ni fe mi aito lati le we Kwara State
5: University
3: Kwara
5: wa ile gbe gidi lo di jade
3: we e seun
5: gbe ile we e do ba ko ba ki mi

Bond FM 92.9 le ngbo GRA onigbongbo lawa ni ikeja nibi adipo lowo e lolufe wa olohun ni fe ina sile ibi sele wa ni abi e wa ndi oja yin abi e wa nu ile eyan agbalagba wa ha e ka ran be mommy daddy e se olohun ni fe ina sile ago meji la gerege riyan papo la ma mu wa ti eti gbo yin e gbo agbalagba to wa ngbo agbo iya egbon baba aburo eni foju sukun omo o eni fo gbo mo si o eni mo sare omo atawa ateyin a ni ku ma won bi wa loju e se adupe lati le se Bond FM 92.9 ikeja 92.9

ayeraye olorun ti wa olorun to da wa to mo wa to mo wa iwo la fi yan to pe atogo funfun le se bond fm 92.9 ikeja ben na ni ile se radio nigeria patapata ni ile nigeria ati ti ipinle eko ti ile se bond fm je eka kan ninu e nti eko nbi ake en olufe wa 13 darapo mo lati aro ti dasiko yi ati nti fipa gbo kan fi ile se isile pe e se o ago mi jilabo ni awon ndigbo to ti wa nkale ma tesi wa to beju ku ti wa nbi anti nduka na abi marine mo ti wa mi to je ti ga won eka ndigbo en pe bi ife ti wa po loruko wa agba osa agbo igbo be na tin yoruba ti wa awa nbe awa nbi lati ma fi ti wa gbe tin laruge en je ka fi ile ti beyin ago merin abo en je ka pade awon ke gba lori eto adelebare ti won mu akotun e wa se ti gboyin gege bi ise wa ni eka ide abinibi sugbon ni bayi bi oko baro kun borosa ma fa bo fun ilebute ni tabade ni sin ni atesu waju ni ago merin abo pelu awon eni keji mi ni eka ide abinibi to be ku chuku wa nge mi so lati tesu waju ti indigbo aro wa pe mi se ta wa yen e ka mura si nbe tori pe ago meji labo sese ma lu ni en to de se njade ni to lo bi se nwo yi o da mo ya ru bi se ta wa na nse abi pe se e ti fa han sibe fe lo wu en te de n wa ko na abe yin o en te gbe awon eyan lo sibi kan se bi kan si keji ilu ipinle eko ni to lo fin ni o eni ti o ba de ko se eni to de koja ofin e sise en bo ti to ati bo ti ye ko tun te le se ti a ni ri yin ti awon to ro kan ni ri yin e je ka se jeje o ko di ko ta be si ni dikoko mora wa abe se ni a ma fi le mu yin fi to mu yin ke to sise en bo ti to ati bo ti ye e ma je ki ani eni ken lara papa en te n fi opo gbe awon eyan ti a n se lori app ejo yin ti debi lo ni orisirisi o sugbon je ka to omo baso ka se jeje o ka ma ni eni ken lara a ma lo laya ma bo layo en ti adagbere fun ko ni ma bi ta lo lagbara olohun ko ta ma je ati ta ma je ta n tori e jade sise olohun ba afiri si a mu erongba wa a mu se fun wa loruko gi wa ile ise yi ga wa gbe nga fatile oro oluwa ogunike ti o je ga wa ni kaide abinibi ati awon elegbe mi to ku temi tope agoro akinrole mo nki pe e mura sise oni o a oni ayin fesesi e se

Nde nwa bu obalota obuluta Nkwa aka n'anya Maka na okwe ngwa ngwa Na-ekweta ife ụta Ọjụ ngwa ngwa na-ajụtazi ife ụta Ebe okwu mgbabeli isi wee bụlụ Ngị bụ oji ọsọ achọ ife ụwa ụlụkene nwayọọ

0: ajọ gbubi abụ onye na-agba mbọ rinne ọba wee nwee ike n'aka ọjị na aka mkpụrụ akwụkwọ dị iche nke bụ na arọ kpụrụ arọ na oge a na-enweta ibu ubi ịbịa n'ọbịa egwu na adị imekwa na ọpụ sọsụ ya na anya bụ ihe akpakwụrụ akpa ife m ọ kpụchasị n'ubi ọ na-eweta egwu na adị mana ofu ife lụrụ ya bụ na o kwere anụ nwanyị o kwere egote egwu edebe n'ụlọ o kwere enugwu ọkụkọ ibie na-enu efi o
1: agba ịgba 92.9 Bond FM.
2: Ọkawụ n'oge ọyọrịma nakwa n'ọtụtụ akị na-amalite isonyere anyị ịnụ ka late Mike Ejaya si wee sị na ije ụwa bụ nwayọ nwayọ iji nwayọ nwayọ emeso ife ụwa emeso ije ụwa. Bond FM 92.9 ka anyị na-ewetelu gị nkuzi Igbo nke taa sonyere onye nkuzi gị Ngozi Ndụchie jekwa n'ebe ọbụla wete mkpịsị odee gị na akwụkwọ gị dewe n'akụkụ maka ịmụta ihe mmụta n'ọmarịcha ụbọchị nke taa.
3: Nkwu nke bekee kpọrọ palm tree bụ akụnụba ala Igbo Naijiria jiri biri ndụ malite n'oge gboo ruo taa. Akụnụba si n'ụkwụ nkwụ na-agara ala Igbo Naijiria ozi. Anyị bụ ụmụafọ Igbo so wee tụta oke na ya n'ebe ọ dị ukwuu. Ka anyị malite n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 Ikeja Lagos. Abụ m onye nkuzi gị Ngozi Ndụchie. Tupu nkuzi Igbo nke taa abịa n'isi njedebe, ị ga-amata uru a na-esi na ụkwụ nkwụ enweta. Nwa gị teta were asụsụ gị kpọrọ ihe n'ihi na onye ahụ asụsụ ya furu onye ahụ efuola. Ugbu a ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Ukwu ukwu bụ ukwu osisi bara uru nke ukwuu nke na enweghị akụkụ ahụ ya lara n'iyi. A sị m kwuo, aga m asị na ọ bụ ukwu osisi Chukwu ji wee chọọ ala anyị bụ Naijiria mma ma mepe ka ụmụ Igbo were ya bụrụ aka ji akụ. Na mbụ nya, ala Naijiria so na ndị mbụ na-egbu nkwụ. Ha gbutuo akwụ sụpụta ya mma n'ebe ọ dị ukwuu. Ebuga ya mba ofesi nweta ya ezigbo ego were ego ha retara zụrụ ihe ndị ha enweghị. Ụwa na-aga maka na si aka nri kwa aka ekpe aka ekpe kwa aka nri. Oge ala Igbo Naijiria chọpụtara na Chineke ji mmanụ ala nke bekee kpọrọ crude oil gọzie ala anyị, ha wee tufuo mmanụ nri fụrụ ha ọdụ n'udu mmiri ma gbakwuru mmanụ ala bụ nwaanyị alụrụ ọhụụ. Nke a mere ka ebe ha nọ n'imepụta mmanụ nri gbatuo. Mana ka ọ dị taa, ụmụ ala anyị dị ka ndị tetara n'ụra nke bụ na ọkwa ha na-arịkwa ọzọ n'ihe gbasara ịsụ akwụ bụ nke ha ji asụpụta mmanụ nri nke bekee kpọrọ red oil. Obodo Indonesia na Malaysia bụ mba ndị maara nke ha riri lakpuo n'ihe gbasara ịsụpụta mmanụ nri nke m. Ịbatazịa n'ala anyị bụ Naijiria, steeti ndị a ma ama n'ịsụpụta mmanụ nri gụnyere steeti Akwa Ibom ha ma ya nke ọma, Rivers, Cross River, Edo, Delta, Abia, Anambra, Imo na Enugu. Ọ bụghịkwa na steeti ndị ọzọ amara ya asụpụta nkwụ o, kama na a na-agụ mbụ tupu a gụọ abụ nke gosiri na o nwere ndị na-enwe mmanụ karịa ibe ya. Cheta na ihe anyị na-etinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ihe a na-esi n'ukwu nkwụ enweta. N'ezie, ọ bụghị naanị mmanụ nri ka a na-esi n'ukwu nkwụ enweta, mana sị m kwube, ọ bụ ya bụ ihe kacha wee gba ọkpụrụkpụ uche ndị mmadụ na-aga na ya ma a kpọọ ukwu nkwụ. N'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 ka nkuzi Igbo nkịta si na-abịara gị. Ugbu a ka anyị gazie n'ihu n'ihe ndị ọzọ a na-enweta n'ukwu nkwụ. A na-esikwa n'ukwu nkwụ enweta ọmụ. Ọmụ bụ ọnụ n'ibu ukwu nkwụ akaghị aka bụ nke e ji eme ọtụtụ ihe ma n'omenala o ma n'obodo tinyere ebe ndị ọzọ dị iche iche. E ji ọmụ eko ogiri ekekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ igbu si na nkwụ ka esi apịchapụta azịza azịza ahụ anyị ji azụ ụlọ na nke ahụ anyị ji wee na-azụ ezi ọ bụ n'igwu ka esi wee na-apịchapụta ya ụfọdụ jikwa ya bụ igwu ekpuchi elu ụlọ ha ọkachasị n'oge gboo esikwa n'ukwu nkwụ enweta mmanya nkwụ ịmakwa nke ahụ ngwa mara ya n'ụbọchị nke taa a na-esite na mkpụrụ akụ etipụtara ichere ya ichere ya nweta ude na ncha ọ bụ ihe ndị a ka ejicha ya wee na-emepụta ya bụ mkpụrụ akụ esichaa ya esie gbasa usoro dị iche iche wee nweta ihe a na-akpọ ude na ncha bụ nke eji awụ ahụ ị mara na ị nwere ike ji azụ akụ ahụ nke a kpọrọ ichere wuo ihe dịka ụlọ na okporo ụzọ ikwu amaghị idezi ya a na-ejikwa ọfọrọ bụ esi wee kpachapụta igwu nkwụ akpa ihe dịka akpa nkata ute akụpe na ihe ndị ọzọ a na-akpa akpa ọzọ bụ na-ejikwa ya esoji eji ya esoji mgbe ụfọdụ a na-eji ogologo osisi nkwụ were ya wee mee oche ndị mmadụ ji ana ala maọbụ wekwere ya wee sipụta ihe oriri dịka iji ya wee mee nkụ ọgwụgwọ kedu maka isi akwụ akpọpụtara akwụ na ya a ga-etufu ya etufu mbanụ ọ bụrụ na ịkpọ ya ọkụ ị were ya mmepụta ihe a na-akpọ ngụ ị ga-eji ya dochie anya akanwụ nke na ị nwere ike iji ya sie ihe dị iche iche dị ka eji eji ya esi maọbụ were ya wee gwọọ abacha ọ na-adị jụụ n'ahụ karịa akanwụ e nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ si na nkwụ nkwụ apụta maka ọha m otu a mma gị cheta na onye nwere ọrụ nkwụ akpaala erisi erisi ekele gị gị bụ onye ọma dịrị m ntị n'ụbọchị taa aha m bụ Ngozi Meche ya gazie

0: omenigbo
1: anyị abatala ochie n'oge omenigbo nke tata bụ Tuesday ahịa orie. Taa bụ abalị asatọ n'ime ọnwa nke iri afọ 2026. Ana m ekele gị na isonyere n'oge omenigbo nke tata. Mgbe a bụ mgbe ị ga-anụrụ akụkọ dị iche iche, bụ akụkọ nke dere na akwụkwọ akụkọ ala anyị nke ruru anyị aka. Eji m akwụkọ New Telegraph na nke The Guardian, ya bụ gee ntị n'uju. Ngwanụ nwanne nwaanyị,
2: ya gaziere gị onyeama na-ege ntị, aha nke m bụ Ebere Okwu, n'aka nke m ị ga-enweta akwụkwọ akụkọ The Nation, tinyere ya The Punch.
1: Ọ dị mma ịga n'iru. Nke a bụ nke mbụ m ga-ewetara gị, bụ na steeti Imo, mmadụ 20 bụ ndị atọrọ na ya bụ ụzọ nke si Ọnịcha, okporo ụzọ wara wara nke si Ọnịcha gawa Owerri atọrọ. Otu onye ka e kwuru na azọpụtala n'aka ndị bụ ndị n'aka ndị ntọrị. Ọ bụ ndị ọlụ agha, ndị DSS na ndị otu ndị uwe ojii bụ ndị gara ya bụ njem. Ugbu a azọpụtala ha. Anyị na-asị ka Chineke na-eme ka nke a wee na-aga n'ihu. Ị ga-agụta akụkọ a n'ibe nke abụọ na ibe nke 28 n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
2: Ya gazie, ihe dịkwa ka nzọpụta mmadụ dịka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ nke m ji were bụrụ na m otu ndị ka na-ama amụma, ha ka na-ama amụma, ọ bụghị na ha abụrụla, ha ka na-akwadobe ịbanye na m iyinye ya bụ akpụkpọ ụkwụ. Ọ bụrụ maka otu ndị ka na-ama amụma iji otu afọ efe ala nna anyị ha, ka otu ha siri wee nwere onwe ha n'aka ndị ntọrị, ndị m amaka ekwu, ọ bụ ụlọ ọrụ uwe ojii gbara ama na-ekwu, otu ndị a chọrọ iji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị ntọrị tọrọ n'oge gara aga, otu ha siri nwere kwa onwe ha. Ga gụrụ akụkọ obi ụtọ ahụ, maka na ọ gbọrọ kasa n'ibe m nke mbụ na nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ị ga-agụrụkwa ya n'ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ Punch. A bịara n'okpuru isiokwu ahụ desị, ndị nne na nna, ụzọ dị mma, olu ụbadọ na-enwe obi aṅụrị. Gọdị, gị nwana onwe gị naghị enwe obi aṅụrị.
1: Nke ihe kpatara mama ji nwee obi aṅụrị,
2: onye ka ihe ọma sọ nsọ, ka isi mara ihe dị
1: mma.
2: Ewe nwere onye ihe ọma asọ nsọ, ya gazie onye mana ege ntị ga gụrụ isiokwu nke isoro kwuo nwewe ọṅụ.
1: Ọ dị mma nke a na-aga. Atiku nkewa Atiku na Obi nwere ike ibutere President Tinubu mmeri n'afọ 2027. Onye kwuru nke a? Ọ bụ onye chịburu steeti Cross River bụ Donald Duke bụ onye kwuru ya. N'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ The Guardian nke ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju.
2: Akwa maka afọ 2027. Ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC ekwuola ya hoo haa komkom na ya agaghị anabatakwa ntapu ntuliaka ọchịchị. Ọ bụ Mark ka nke a si n'ọnụ were pụta. Ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nke 15 n'akwụkwọ akụkọ The Punch, ị gụrụ ya kpọmkwem, marakwana onye bụ Mark na ihe kpatara o ji kwuo otu a.
1: Ọ dị mma, ọ na-abụ ihe kwuru n'ihe akwụdobe ya. Na nke a na-akwakọ New Telegraph m ji n'aka ugbu a, ọ na-ekwu na ọ ji ụzọ ka alụ. Ọ na-enweta nkwado pụrụ iche sitere na abụrịba na ọhọpịa na tinyere ụmụnne ochie, dịka otu akwụkwọ a si wee dị. Na ọ gosiri na ọ ga-enwe mmeri n'afọ na ntụrụaka na-abịa n'afọ 2027. Ọ bụ n'ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Ihereenu ka isi wee kwuo.
2: Tinubu ehichapụla ihe mgbu nke ndị larala ezumike nka n'ọrụ. Ya bụ ndị ahụ a maara dịka senior citizens. O wee bụrụ site n'ịkwụ ha ₦710.58 ego ejibu ha n'ụgwọ.
1: Onye ọ ga-eri ọka nọkwarị ndụ.
2: Na akwụkwọ akụkọ The Nation n'ibe nke abụọ ya ka ị ga-ahụ isiokwu a.
1: Ọ dị mma, dịka otu esi aga n'iru ndị otu isi ọlụ nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ha na-asị na o ruola n'omume na aka ga-akpara onye ọbụla ga-etinye m ọgbaghara na ntuliaka a ga-eme n'afọ 2027. Na ọ bụ oke ihe dị ebube n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ dị mma ka anyị kwenyenụ ka Chineke mee ebere ka ọ gaa otu ahụ. Na ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'ibe nke 6 n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
2: Ebere m na-emere ndị ọrụ ngo ndị a niile narachara ọrụ ngo ịrụtọpụ ya bụrụzie nsogbu onye rụrụ narị ego nke ya ọ gbahapụ nke fara afọ wee bụrụ maka na anya ike ụlọ ọrụ EFCC alala elu maka onye ọ ga-ada n'isi gbo wayị otu a ka gọọmenti etiti siri wee na-ekwu ya ha sakwa mmiri n'anya maka na ụlọ ọrụ EFCC azọliela ịchụ ha chụta ha maka ọrụ ndị ahụ ha rụtụrụ gbahapụ gaa gụrụ ya n'ibe nke 19 na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma ka anya gaa n'iru nke a bụ Obioha dịka otu akwụkwọ akụkọ a si wee dee ya Obioha azala oku ikpeazụ ya bụ ọ naala oku aza na-asị na onyeisi ala bụ Tinubu na-ebe akwa na-akwa arịrị maka ya bụ oku ọzara ya bụ onye anyị na-ekwu maka ya bụ Obioha bụ onye ji bụ ọkwa onyeisi na Nedeko ya bụ ịmago mgbe ọ wuru ewu n'ọtụtụ afọ gara aga mgbe ndị agha na-achị ala anyị nke a bụ n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ a n'ibe n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ọ gbara elu.
2: Ndị agha gburu ndị otu agha isi ekwu ọnwụ ISWAP mmadụ 25 na nzaghachi mwakpo ha mere ịma na ọnụ anaghị ejebe ọnụ gbara aka ọ bụrụ ya ka ndị otu a wakporo ndị agha were kwadogharịa n'onwe maka na ọkwa na-ebulela azụ
1: wee
2: bịa ọgụ were wakpogharịa ha n'ime mwakpo ahụ isi ndị otu ha mmadụ 25 bara n'ime ya gaa gụrụ isiokwu a na akwụkwọ akụkọ The Nation ibe nke atọ ya ọ dịkwazị na The Punch ibe nke 12 ya
1: akụkọ a dịkwa oke mkpa maka na otu esi wee dị ya esi wee dee ya akwụkwọ aka si wee dee ya ọ bụ nke onye ọbụla ga-ege ntị gbasara nke ọma nke a kwuru na afọ 2027 ya bụ ntuliaka a ga-eme n'afọ 2027 na a na-ayọkwa ma na-adọ aka na ntị ka ndị otu a ga-enwe ga-achịkọba ya bụ ntuliaka a ga-eme n'afọ 2027 bụ ndị otu ọlụ INEC ka onye ọbụla saa fie asaa n'anya maka ime ikpe ikpe kwụrụ ọtọ ma nyere onye ọbụla oke ruwere ya ma ọ bụrụ na agụcha ya bụ otu esi wee tulie ya bụ ntuliaka ọkwa otu ndọrọ ndọrọ ADC bụ ndị dọrọ ndị INEC aka na ntị maka gbasara nke a n'ibe nke atọ ka akụkọ a gbara ga-agụrụ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ a n'uju maka ọ dị oke mkpa ka oke nụrụ oke afọ nụrụ ka ọ mara ka ọ ga-esi wee kwụọ onye ukwu wara n'afọ 2027
2: gbam ọ dị oke mkpa gọọmenti etiti na-ama amụma ma na-amasị ya ike iji hụ na usoro iwu amapụtara maka ịhazi ọnọdụ ihe oriri na-adị mmadụ mma n'ahụ na ọ gafere ngụpụta ọkụ ọkụ ọsịsọ ọ bụghị nke iji egbu oge ọ dịkwa mma ka eme ya ma mee ya ọsịsọ ka ndị ala anyị malite iri ezigbo ihe ndị ahụ ha chọrọ n'oge tupu ha nwụcha mana nke mbụ bụ ịmapụta usoro iwu maka nkwado nke abụọ bụ imekwanụ ka anyị na-ahụ n'ihe oriri ahụ ndị ahụ na-adị anyị mma n'ahụ n'ọnụ ego dị mma ma na-erikwazi ya kọtila dị ọ bụ Shetima bụ osote onye isi ala bụ ya gbara ma ị ga-agụrụ ya n'ibe nke 26 na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ ihe na-ewu ugbu a bụ afọ 2027 ka anyị mara afọ 2027 adị ime ka anyị mara ihe ọ ga-amụ maka na ya bụ afọ 2027 ewetala obi onye ọbụla na ya bụ afọ 2027 dịka otu esi akọwa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian na ya bụ ọgbakọ ịchụnta vootu wọziri ebe ọgbaghara na steeti Edo nke a bụ n'ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma ka marazie ka ya bụ ọgbakọ ịchụnta vootu si wee wụọzie ogige ọgbaghara na steeti Edo n'ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
2: Ọ dị egwu banyere mkpamkpa ọdachi ihe mberede ụgbọelu ahụ mere na steeti Ondo ụlọ ọrụ Nigeria Air Force ehiwela amụma nnyocha ebe gọọmenti etiti na-ama amụma nhazigharị ọnọdụ nchekwa ọ dịkwa mma o n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch ka ọ dị mana godi enwekwara nwa obere ihe nwere ka ama ma ngasị na ọ na-ewe m iwe n'ọnọdụ amaghị m ọ bụ dịka nkwuchara gị ya etolezie mara ma ọ na-ewe m iwe ihe ahụ bụ ọ gịnị kpatara o ji abụ mgbe ihe mebichaa anyị achọwazie otu anyị ga-esi haziwe ihe kwesịrị ịrị ka hazie ya na mbụ ọkwa ajụjụ ka m jụrụ ajụjụ a bịka ịtụle ya n'ịmụ na-ewe m iwe maọbụ na ọ naghị
1: enwere onye ọma awa iwe maka ọbụrụ mgbe mmadụ nwụchara tupu eje gote ọgwụ
2: uche gị dị ya
1: ọgwụ ga na-anọ na-eche eche ọ ga-abụ onye ahụ nwụọ ya bụ ọgwụ o nwere ike gbakee ọ dị mma dị ka ịga n'iru na ya bụ oge omenigbo nke anyị nọ na ya na bọd FM 92.9 ebe anyị na-aga ugbu a afọ ala anyị agbaala iri afọ isii na isii a ka na-ekwu okwu imegharị nke a imegharị nke ọzọ eru otu nrụgasị ụlọ ọrụ dị iche iche mana enwebeghị otu ụlọ ọrụ gbara agba bụ nke a sị na gọ bụ nke gọọmenti nwe na-enwe ndị ọrụ nke a mara n'ala anyị bụ Naịjirịa na ya bụ ihe mwute ọ dị mma na bụ akụkọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph mana ebe ị ga-agụrụ ya bụ n'ibe nke iri abụọ na itoolu ka ị mara ka ya bụ akụkọ si wee gaa
2: ka ọ gachara ihe ruru iri afọ ise na itoolu 59 afọs gọọmenti etiti apaligharịala okwu ogbugbu na ịla ndụ n'iyi emere na Asaba mgbe gboo gara aga ya bụ nke aha kpọrọ Asaba Masaka ịkachetere ya isiokwu a dị na akwụkwọ akụkọ The Punch ibe nke iri na abụọ ya godi achọkwa m ịjụ gị ma mụọla gị
1: ọ dịkwa mkpa anyị mana onye amara ihe gburu nne ya ma na-egbu nne ya
2: ogbukwe
1: ya nwa ya bụ akụkọ gbakwara elu na akwụkwọ akụkọ The Guardian dịka otu esi wee dee ya aba dịka Asaba Masaka ka esi wee dee ya elebabeghị anya gbasara ya bụ okwu onye isi ala chịburu na mbụ Chief Obasanjo kwuru dịka otu o si wee bupụta ya n'ụlọ ikpe ka elebara ya anya mara ka a ga-esi wee kwụọ n'ugwu wara ọkwa isi onye nkwu maọbụ onye nta ndo agbaghara maka nke mere emeelanụ ka e were mara ka a ga-esi wee hichezie nke anwa ọ dị mma n'ibe nke asaa ka akụkọ a dị n'uju ya na akwụkwọ akụkọ The Guardian nke ịba ya ban mara ka o si wee gaa mara ihe Obasanjo kwụsịrị n'ime ya bụ akụkọ
2: jie m tupu ngụpụta isiokwu a jie m eji jie m
1: ejikwe gị ọwụ ụdọ
2: oke mmanwụ ka m gụpụtakwarị ya otu onye nkuzi na mahadum siteti Edo anwụọla n'enu ife chekwa gị eche gọji akwụkwọ akụkọ dịchara kpọọ ma aha nwata nwa agbọghọ gbara iri afọ abụọ na otu ya na ya kwọrịrị ndụ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ nke buteziri ọnwụ ya bụ nwa amadi ị ma na arịọ gị jie m ị gaghị eji m kọrọ onye ọma na-ege ntị biko ka m kwụdebezie ya ebe gaa n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch eji eserese foto wee gosipụta ihu ya bụ nwa amadi rere ihere n'ahịa kedu ka esi ekwu ya dike ọ bụ mmiri nkwa aka agadi nwaanyị bụ ihe riri enwekwara ka ọ dị ọ dị mma gaa gụrụ ya bụ isiokwu n'onwe gị
1: ọ dị mma otu a ka a ga-esi wee oge omenigbo ga-esi wee kụrụ ọnụ na nke tata maka na ihe akarịala echi niile bụ Friday omenigbo ga-adịkwa ebe a ka ọ ga-akụrụ ọnụ na nke tata ebere aha mbụ Godwin Ijeoma Ntakwugwu otu onye ahịa na-enwe Rashid
2: ya gazie onye ọma na-ege ntị a ka m debere m ọtụtụ akụkọ m ga-akọrọ gị maka ya mana ebe a sị anyị kwụsị ka anyị kwụsịzie na nkịta ọnya kpatara o ji dị mkpa ka inye ihe omume ndị anyị na-eme n'oge ndị igbo bọnd 92.9 FM nkwado ọ bụrụ dịka na ị nyere ihe dịka omenigbo nkwado site n'ụzọ dị otu a na-agbasa ozi maka ọrụ gị na aka ihe ahịa gị na ihe na-eme ọ bụ ha anyị na-ahụ olu anya na aha ka onye nna ya dụnyere ji gbawa ụzọ ebere okwu bụ aha m gadi.

Amekeleke na sigidalo so aya no achitela ugbu a ya bụrụ na ịchọ imesonyere anyị na akara na akara Facebook na ige esoro anyị na Godwin Born FM ya bụ akara ịga na-eji esoyere anyị na Facebook ma ịchọ inweta m na studio ebe a ma na ị ga-akpọ akara ekwentị a 08063161916 07063161916 ọya bụ akara ị ga-eji wee nweta ya. Ị chọkwana izitere m ozi na akara na WhatsApp ị ga-ezitere ya n'ime 08068529481 08068529481 ya bụ akara ị ga-eji wee nweta ya. Na ajụjụ m nke tata ya bụrụ na ị nọ n'ahịa Trade Fair maọbụ na ị nọ n'ahịa Alaba International maọbụ na ị nọ na Arena ma n'ime Oshodi ma na ị nọ na Balogun achọrọ m ka ị kpọtụrụ m n'oge a ka m mara ka ị si azụ ya bụ ahịa ka ị gwanụ m ndị nọgasị na ya bụ ahịa ka ị mara ma ndị Imo maọbụ ndị Anambra maọbụ ndị Ebonyi maọbụ ndị Abia ka anyị malakarịrị ndị juru na ya bụ ogbe maọbụ ahịa nke ị na-azụ anyị mara ma ya bụ ọkịrịka ka ị na-azụ kere ndị kacha nọrọ na ya bụ ọkịrịka ị na-azụ ahịa nri kere ndị kacha nọrọ na ya bụ ahịa nri ọ ya bụ ihe ị ga-akọrọ maka ya n'ụbọchị nke tata note na akara ga-eji wee nweta mbụ 07063161916 07063161916 ọ ya bụ akara ị ga-eji wee nweta m na studio. Anyị ka na-aga n'iru n'oge ekele ndị ahịa na-abịara gị na Bond FM 92.9 ebe efe dị be mgbado ụkwụ dị ebe a na-ege nke wee eziokwu mgbe ọbụla iji wee chọọ ya dị mma o ruo n'omume ịma na ọ bụrụ na ekwuchaa okwu ma ọ bụrụ na egwu agara n'okpuru ya mana ọ naghị aga nke ọma. Aga m eje n'ọba egwu ka m jekwabata Oriental Brothers International ka anyị na ya zọrie okwu aga m alaghachite n'ọgbọ ịga n'iru n'oge ekele ndị ahịa ndewo ma gaa n'iru na-eso.

mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu na Aisha Adam Aisha Cool idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda nana ta yi bari ummi ta raka ta asibiti bayan sun dawo daga asibiti ummi ta taimaka mata da abubuwan da suka kamata ta kama hanya ta tafi na ta gidan muka ji ko da buzu ya zo ya rike hannunta take fada mishi ta yi bari amma bai gane ba muka ji ta sake cewa cikin babu jinin da na zubar ne yasa ba cikin ya sake hannayenta bai iya magana ba abin duk sai ya daure wani na kai to menene ma'anar haka me ya sanya shi canzawa haka lokaci guda ta waiwaya ta kalle shi ta ga ya lumshe idanuwansa ta dan matsa kusa da shi ta taba jikinsa ta ji ya fara daukar wannan zafin kafin ta yi wani yunkuri tun ya fara wannan jijjigar jikinsa yana kakkafewa kawai ta zuba wa sarautar Allah ido tare da rashin sanin cikakken abin yi anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora ganin abun ba na kare bane ya sanya nana yunkurawa da kyar jikinta babu kwari ga sanyi tana ji ta dauki hularta ta zubo ruwa a kwano ta zo ta ajiye a gefen sa ta zauna da ninyar karanta addu'o'i ta tofa ta shafa masa amma ta ji komai ya dauke daga kanta ta kada ta raya amma ta kasa tuna komai ta janyo wayarta ta fara laliben folder karatun alkur'ani amma wayar ta fara haske tana daukewa kamar wacce ta ci screen abinda bai taba mata ba sai yau ta ajiye wayar jikinta yana rawa ta rasa abin yi kashi yana kwance sai tsuma yake yi tashi tayi ta nufi wardrobe ta bude watsa kayan ta kasa tayi jakar gurin sarkin baka ce ta fado daga cikin kayan nana ta durkusa ta dauka ta nufi gurin da yake kwance ta dora masa a kirjinsa kamar ta dora masa wuta haka ya zabura ya juya a hankali ya gyara kwanciyarsa ya daina wannan tsumar ya hau bacci ta saka hannu ta dauki jakar tana kare mata kallo san bata taba ganin wani abu na musamman a tattare da jakar ba ta ajiye ta ta kwanta a gefe tana jin yadda jikinta yake yi mata ciwo bayan wani dan lokaci yayi juyi a hankali ya kalli agogon dakin ya kalle ta ya yunkura ya tashi yayi alaula yayi sallar la'asar ya zauna akan sallayar yayi shiru fuskarsa na bayyanar da damuwa nana ta tashi daga gurin da take ta ja ta zauna sosai ta gyara zamanta tace sayyid na kasa fahimtar abin da yake faruwa ban sani ba ko nayi wani abin ne na bata maka rai ya sunkuyar da kai yayi shiru na wani dan lokaci ba tare da tayi tsammani ba yayi magana duk da nayi kokarin boye matsanancin farin cikin da na shiga da naji zaki haihu na kasa boye damuwar da na shiga yanzu da naji na rasa abin da yake cikin ki ban san dalili ba kawai naji ina matsanancin son abin da ban taba gani ba kuma yanzu na rasa shi ba tare da nayi tsammanin hakan ba jiki a sanya yana na tace sayyid idan kai ka ce haka ni na ce me ya dan girgiza kai yace ba zaki gane ba ya tashi ya nada rawanin sa ya fice daga dakin nana duk ta gaji da kwanciyar ta yunkura ta fara mayar da kayan wardrobe din da ta watsu ta daga labulan window dan iska ta kara wadatar dakin kawai ta hango siyama ta fito sanye da doguwar riga da dan karamin mayafi konuwar hannunta ko gama warkewa bata yi ba sai dai nana ta ga sayyid take tunkara ganin tana tunkaro shi ya sanya ya sunkuyar da kansa daga kallon wurin da take tahowa sai dai tana karasowa inda yake ta tsaya tare da yin murmushi tace sanni da kokari ya jinjina mata kai ba tare da ya kalli inda take ba dan Allah magana nake son mu yi ya daga kai ya kalle ta cikin mamaki ta dan sunkuyar da kanta ta yi murmushi tace dan Allah
a abubuwan da suka dan faru na rashin kyautatawa da nayi maka nake son ka yafe mini na san nayi kuskure kai hakuri ya daga idanunsa ya kalle ta ya mayar da kansa ya sunkuyar kai magana mana tayi maganar cikin iyayi jinjina kai yayi yana ƙara kawar da kansa gefe ta sake cewa to ai ba zan gane ba idan ka hakura kai magana ya wuce ta saki murmushi ta ce nagode sosai ta juya ta koma cikin gida tana murmushi tabbas buzin nan irin mutanen da idan kana relationship da su ka haye ya haɗu ta kowane bangare ta yi maganar a zuciyarta nana rasa abun yi ta yi gaba daya ta ji kirjinta tamkar ta haɗi kibiya wani abu ya tsaya a tsakanin makogwaranta da kirjinta ta zauna ta yi shiru kawai ta ji sallamar Yusra nana ta daga kai ta kalle ta sai dai ta kasa magana Yusra ta zauna a kusa da ita ta ce kawata kwana biyu baki zo ba nana ta kalle ta ta ce kina lafiya ashe kuma baki da lafiya ya jikin naki nana ta kalli Yusra ta ce ya akai kika san ba ni da lafiya waye ya gaya miki sai an gaya mini ina ganin komai ai ko kin manta gidanmu ne nima Allah ya ba ku wani nana ta ce ina cikin damuwa dan Allah kar ki dame ni Yusra ta yi murmushi ta ce na sani amma kin san fada ya kaure tsakanin Kaisar da Dattijo kuma duk akan ki nana ta ce waye Dattijo wanda yake kawo muku ziyara da ke da mijinki idan baki yi wasa ba abu mara dadi zai iya faruwa ko da yake kar na yi shishigi gurin shiga hurumin da ba nawa ba amma abubuwa na dab da rikicewa me ma ya faru kafin ki yi barin cikin ki nana ta dan yi shiru tana son ta yi tunani amma ba ta iya tuna komai tana dagowa ta nemi Yusra ta rasa damuwa da rashin sanin abin yi ga takaicin abin da ta gani ya hadi ya sanya ta tashi ta sake watso kayan wardrobe tana gyarawa a cikin kayansa ta ci karo da wata yar karamar jakar fata mai kama da laya sai dai ta fi laya girma da yakan saka a wuyansa wasu lokutan ta yi shiru tana kallon jakar ta yi kokari ta ga ta ina za ta bude ta ta ga menene a ciki amma ta kasa ta ajiye ta ta ci gaba da gyaran kayan ta sake daga wata riga sai ga kudi turum a ciki na Najeriya da na Niger har ta kai hannu za ta dauka ta waiwaya ta ganshi a tsaye yana kallon ta ta kalli kudin ta kalle shi wannan kudin fa nawa ne ta kalle shi ta ce a ina ka samu wani irin kallo yayi mata jin tambayar da ta yi masa me kika ce bata ji kodar ba ta sake maimaitawa a ina ka samu a ina na samu a gurin habu ai ya gaya miki sana'ar da yake yi ko dama shi ya gaya maka na je gidan kenan ya girgiza kai yana mayar da kayansa ya ce a'a da ta tuno yadda ta ga ya kalli siyama wani narkekken bakin ciki yake tokare mata zuciya kamar ta kwade shi ko ta samu ta huce to Alhaji Zailani ne tare da Alhaji Fatuhu zauna akan fararen kujeru a wata farfajiya fuskar Alhaji Fatuhu cike da kwarin gwiwa yake duban Alhaji Zailani yace Zailani babu komai dan Allah ka karbi shugabancin nan na san zaka iya da aba wani da ba a san yanayin amanarsa ba ba gwara a baka ba fuskar sa dauke da damuwa yace haba Alhaji Fatuhu yaya za a yi kana aboki na amini na a yi maka wannan cin kashin kuma ka ce na karbi shugabancin nan na yaya da shi wallahi zaka iya na fi jin tausayin kananan yan kasuwa idan aka ba wanda bai dace ba shugabancin za a karya musu karamin jarin su kananan yan kasuwar da su suka yi wannan bita da kullun da rubuta takardar lalle a sauke ka daga kan shugabancin nan su kake tsaya mawa Alhaji Fatuhu yayi murmushi yace ni ma da karamin dan kasuwa ne kafin Allah ya kai ni matsayin da nake a yanzu kuma na san ba dukkanin su ne suka yi mini haka ba
ni dai fata na dan Allah ka karbi tayin rukon ƙwariyar shugabancin nan da aka yi maka Alhaji Fatuhu ya bata lokaci sosai kafin ya shawo kan Alhaji Zailani ya amince zai karba to Gaddafi tuni ya koma gurin neman kudin sa saboda takaicin abubuwan da suke faruwa a gidansu ya fara damun sa Baba kirikiri haka ya zuba ido yayi shiru baya iya cewa uffan sai dai ya zuba ido akan lamarin gidansa sai ma dai idan an dafa a zuba a bashi ya ci sosai al'amuran gidan suna na suka fara canzawa kullum sai an dora abinci sau uku a rana saboda hidimar da Jamila take yi da su arewa ta saka aka yi musu gyare-gyare a cikin gidan babban abin da yake damun Hajiya Sa'ada Jamila shine yadda take ta kokarin janyo ta cikin ɗaya mummunar ɗabi'ar da suke aikatawa ta lesbian sai dai Jamila ta kafe da kai da fata ta ki amincewa da hakan sai dai Hajiya Sa'ada ta yi mamaki saboda akulun botin da ta yi wa Jamila babu yadda za a yi ta iya kaucewa duk wata bukata da ta zo mata da ita amma ta kasa galaba akan Jamila duk wani shashanci da suke yi tana kallo amma sun bata ji abin ya kama hankalinta ba balle ta yi sha'awar aikatawa ta fito harabar gidan tana shirin tafiya sai ga musba'u da daya tilo ga Hajiya Sa'ada yana ganin Jamila ya tsaya duk da ba shiga harkar sa take yi ba amma ta yi kokarin tare shi daga shiga cikin gidan kar yayi karo da mummunar abu ina wuni lafiya kalau Jamila ya kike lafiya kalau alhamdulillah ya musba'u ko zaka ajiye ni a hanya ne bana jin dadi yayi murmushi yace me zai hana bari na kaiwa momi sakon nan da sauri tace a ai bacci take yi tace kuma kar a tashe ta to mu je na ajiye ki tayi gaba ya bi ta a baya a gidan suna na kuwa a wannan karon basar da sayyid tayi ta ki kula shi sam shi ma ya share ta Baccinta yayi nisa sosai ta ganta a daji ita kadai kwal ta daga kanta ta ga wani katon tsuntsu yana shawagi a saman kanta bata tsorata ba ta dan janin fashi tace Kaisar laifin me nayi maka ka zabi ka hukunta ni ta wannan hanyar me yasa zaka zama dalilin zubewar ciki na tsuntsun nan ya sako kasa yayi girgiza Kaisar ya bayyana ya zauna yana fuskantar ta yace komai ma kin yi min babu abin da baki yi min ba abin da ya dace nayi baka tsoron Allah Kaisar baka tsoron Allah ya kama ka da haƙi na abubuwan da kake aikata mini na cutarwa kai kai mini wannan tsohon yayi mana mijin nawa ma na fara daina gane kansa ya fara kokarin cutar da ni ya dan kalli saman bishiya sannan ya ce babu abinda ban gaya miki ba kin tuna abinda na nuna miki Alhaji Zailani yana yi wa abokinsa da gaske ya faru a zahiri kuma tsafi gaskiyar mai shi domin kuwa al'amura sun fara juyawa Alhaji Zailani baya nan zuwa wani dan lokaci zai rasa komai nasa lafiyarsa da dukiyarsa cikin matsananciyar damuwa nana tace dan Allah idan kaga zaka iya kayi wani abu akai ka tona abinda aka yi masa ya girgiza kai yace ba ma shiga abinda babu ruwanmu ko warware wani abu da aka yi wa wani muddin ba yarjejeniya aka yi da mu aka ba mu damar yin hakan ba zan iya taimakon sa ne kawai bisa amincewarki da kuma umarninki zan gaya miki inda abin yake ya saka aje a tono ko kuma ki je ki tono idan ba haka ba nan da kwanaki uku rak za a tono kwarangwal din yaron nan a kuma yi wani tsafin da ita har nana ta motsa baki za ta yi magana sai kuma ta fasa dan tana amincewa a taimake Alhaji Fatuhu bata san me zai biyo bayan hakan ba ko za ta iya tabbatar da bukatar Kaisar a kanta mai sauraro anan zan ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM 92.9 ni Hawa'u Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke fatan za mu haɗu a shiri na gaba mu huta lafiya

So madalla an saurari shirin kukan kuciya kenan wanda Hawwa'u Garba Aliyu ta kawo mana daga nan sashen Hausa na Bon FM da ke nan ke ja sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji ta da ci gaba daga inda ta tsaya da karfi uku ko za mu ga muku shirin na gaba wato shirin fa'idar musulunci sannan bayan wannan kuma shirin fa'idar musulunci za mu ga muku shirin na gaba wato labaran duniya da kuma daga jaridu idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu duk za mu kawo muku shirye-shirye kamar yadda na muka saba kawo muku a duk ranar Alhamis din zakafin wannan lokacin bari mu dan shakata da wannan waka na Hamisu Breaker kafin lokaci yayi mu kawo muku shirye-shirye

0: Yanzu ga shirin fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazalla Shi Nasiru Kabara, muftin Qadiriyya na Afirka. Akar makalla, bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In dalla hadha ala shay'in innama yadullu ala al-khiyanati wal-ghish. والنبي حاشاه ان جلي ذلك انه بزي aikata haka ba bazai aikata haka ba kawai ana fadan nasoshin da marasa gaskiyar musulmi wannan lokacin a cikin munanan haluruwan su suke fakewa da su a cikin in za su abin da bai kamata ba sai a nuna ai ya ta faruwa ma makamancin irin wannan da shugaba ta akwai ta yaya irin wannan zai faru da shugaba a ta yaya wace bukata annabi yake da ita ko Aisha take da ita akan barira har ta kai sai an yi wannan abin dan a mallaki barira fa baiwa ga bayi na rututu a Madina to amma dai shine tabilin da aka yi kuma shi yasa an kana ji a shafa ko mutum yana bai da lafiya sai ya samu lafiya kuma in neman tsari yake duwa ka sai a samu wannan duk aiki ne malamai suka yi dan a tsarafa mutuncin annabi wannan duk tsari mutuncin annabi ya za littafi wanda za ka kama kafa da shi yanzu Allah ya maka maza-maza ya ji ma to a shafa ga fa'illar an kulla ta an zuba a addinin makiyan addinin sun saka a addinin shi kuma ya zauna ta kokarin kar ku tafi a wannan fahimtar kar ku gane wannan ganewar ai ya yi kokari da a zamanin cewa hadisan nan duk ba su inganta ba da ba za a yadda ba a shafan ma amma yadda ma a rubuta ta ko a yadda wani ya mallake ta sai tafi da su irin wannan mazowa gashi yadda ake ciki Allah ya mana lutufi ai tarji ma'ana wato izhari ki bayyana musu hukuncin wala'i to ta zai zama ya shiga tun da hadisi cewa aka yi istarqi shi fa lafazin abinda annabi ya ce wa Aisha istarqi shi ne lafazin annabi fa wannan izhari lafazin tawili da aka faɗa ba annabi ne ya faɗa ba sannan umarni ne ba na aukuwa ba umarni ne na taswiya shi ma ba annabi ne ya faɗa ba to ai shi bayanin komai san banzan da suka zo da shi lafazin istari'i annabi ya ce mata fa duk maganar istari'i ake yi fa istari'i ya ce saboda haka kai in ka ce bayyini lahum aw bayyini indahum annana wala'a liman a'taqa ka canza lafazin manzo Allah kai kuma dan shi annabi ba haka ya faɗa ba istari'i ya ce ko duk ba gane ne bane duk wani abin da za mu kirkiro mu faɗa ba shi bane wanda za a ce daga bakin annabi yanzu in ka zo da makiyin addini kuna tattaunawa da shi sai ka zo kana nan tawilan zai yadda da kai sai shi ga abin da manzon ku ya faɗa kai kana gaya min naka ko ba gane ba to shi ne mutanen mu da muke ni abin da ko da makiyin mu ne ya zo dole nan gani nan bari ai ba wani abin jayarwa

0: anan sai dai mu rinjaya da cewa wannan al'amarin ba gaskiya bane. Amma nan tawulan wani mai hankali za ka je kana ga nan tawulan kowanne a rushe yake zuwa ma. Ai kawai ba haka bane. Zaman kuma ai yana daga nasarar da muka ci a zangon shekarar da ta wuce zuwa yanzu na dawo da al'umma suka san hadisi zato ne. Mun ci wannan nasarar ko ba mu ci ba. Akwai ɗan da ya isa yanzu a duniyan nan ta Najeriya fitowa ce hadisi ba zato ba ne? Akwai wanda ya isa? To ko wannan nasarar kawai muka ci a wajen ilmantar da mutane daga ɗaukan su zuwa duhuntar da su da makantar da su da ɗaura su a layin da babu ilimin da ya taɓa ɗaura mutane a kansa. Mu abinda muke so in aka ce riko da magabata ya zama abin magabatan aka faɗa, ba mu muka ƙirƙira muka faɗa ba, ya zama a kan na magabatan. In za mu faɗe shi, mu faɗe shi daidai yanda yake. Ko da za mu saba masa, to mu faɗe shi daidai yanda yake. Magabatan da suka ƙirƙiro tara ilimin hadisi su suka ce duk hadisi zato ne, sai mutawatir. Ma adal mutawatir, mutawatir mafi ƙarancin mutawatir, mafi ƙanƙantan mutawatir, a bisa sharaɗi mafi sauƙi na marwaici 16. In zan marwaici 16? Ai ka haka mahajisin Huffi an yi da a wacce marwaici 70 ne ma ya rawaice shi. An fahimta ko? Amma idan ka ba za ka ga 70 ɗin ba. Marwaici 16 a kan hadisi, 16 ɗin sahabi 16 wanda suka karɓa daga sahabi 16 na ɗabaƙar tabi'ai su ma kasu gaza 16. Tabi'u tabi'inan da suka karɓa daga tabi'ai su ma kada su gaza 16 haƙƙi zuwa ƙarshen sanadin hadisi. Wannan fa mafi sauƙin ba, wanda suka ce sharaɗin sai sahabi 36 ba, wanda suka ce sai a kai sahabi 70. Akwai saɓaninnika a kan ta'arifin mutawatir ɗin kansa. To idan muka tafi a mafi ƙasa na 16, in anan na ce ku kawo min hadisi da ya cika wannan sharuɗan, ko ɗaya ba ku san ku kawo ba. Na sahabi 16, tabi'i 16, tabi'u tabi'ina 16, tabi'u tabi'i tabi'i tabi'ina 16, wa man tabi'ahu bi ihsanin 16. Kuma wannan kowa a cikinsu ya zama me? Tika. Tika. Shaka ɗansa a yi mutawatirin sai ya zama sahihi. Hasani ba a zama mutawatirin. Sai ya zama sahihi. Abisa shaka ɗansa ka. Wannan ne yake zama mutawatirin. Hasani yana iya zama mutawatirin a lafazi, a ma'ana, ba a mutawatirin a ma'anar ingantacce ba. To wanne za ka kawo? To kaga ba hadisin da ba zato ba kenan. Ba hadisin da ba zato ba kenan. A hadisin ga duk ai shi mutawatiri ne a dangane da wanda aka yi a gabansu. An yi a gaban sahabi da ya fi 100,000. To amma tabi'ai adadin wato sun kai 50 sun rawaito shi, tabi'ai sun kai 30 da suka rawaito shi, tabi'u tabi'ina sun kai 30 da suka rawaito shi. Amma annarsa yadda ya auku mutawatiri ne a yayin aukuwarsa, saboda jama'a da yawa abin ya auku a gabansu. An fahimta ai? Yanzu kamar misali a ce Ka'aba a Makka take, ko ba a ruwaito ba, ai mutawatiri ne, saboda sama da mutum 1,000 da ka sani sun je sun ce ma sun gano kuma sun taɓo. To shi ne idan ka ce to an gama da wannan, wato in mutum malami ne shi kawai malami ne, kun za a kowace matsalar da ta yi wani kikikaka a nan na ce cewa mu warware ta kawai da kazalika kidina da Yusufa. Haka aka ko ba haka aka yi ba? Na ce mu warware ta kawai. Allah ne kimsa min ba wata mafitar da za a iya warware ta da wannan. Mai manzo ne ake ta neman mafita? Zaidu. Muce na ce idan ma da Zaidu ya je ya ga matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya je ya ga matar Zaidu ta ƙayatar da shi, ya je yana santa kuma ya fata zai je ya sake ta shi ya aura amma da zai je zo kawo masa karatta me yakan ya ce ya sake ta yace masa rike matarka sai mu ce to wannan sai mu dauke shi aka zalika kidla lahu irin haka muka tsara masa to amma da muka bi wato ayan ma da kyau da ma'anar ayan sai muka ga ma babu wata kura a ciki kawai hadisin atadatu kawai shine yazo ya hautsu da al'amari shi ma na hadisin na katada ko ba cewa annabi ne ya faɗa masa ba labarin annabi yanda kake faɗa yake bayarwa saboda haka babu wani iskali a ciki labarin da zai ga annabi magana kawai a jefar da shi saboda da akwai wata aya da ta taba ga wa annabi magana irin ta wannan hadisin sai mu ce to wannan hadisin yayi daidai da irin kalar aya kaza an bance ni ai inda a ga annabi wani abin da bai kamata ba idan mun gano wata aya da ta ga masa irin wannan to ba za mu saurari masa hadisin ba sai mu ce Allah ma ya taba ga masa irin wannan amma ka fado abu akan annabi babu wata aya magabaciya a ce kawai wannan al'amari a dangana wa annabi to za mu karyata ka saboda Allah shi baya jin kunyar kowa kuma yana fadar abin duk da ya ga dama amma bai taɓa fado ayar da ta kunshi aibata annabi a cikinta ba su ko wannan hadisan mafi yawancinsu akwai aibata annabi a ciki saboda haka duk wani abin da za a ce na aibata annabi ne in mutum ne basharu irinmu ya fada za mu ce ba gaskiya ba ne in Allah ne ya faɗa ba yanda za mu dole sami'ina wada amma mutum irinmu kawai ya je nasa tunanin ya gaiwa annabi abinda qur'ani bai gaya masa ba wallahi kowa ce ce ta haife shi wallahi za mu ce ba mu yadda ba irin yanda in ma mun faɗa mu ma ba laifi ya ce shi ma bai yadda ba yanda in ya faɗa wani abin mu iya aminta mu ma wani abin mun ya faɗa mu iya aminta a matsayinmu na mutane ba tumaki ba lamaye ba to dole abin da yake na mai hankali shi za mu ɗauka wanda in mun haɗu da Allah a ce an ruwaito abu sai Allah ya ce kuka kun musa mu ce mace Allah mun musa ce mai isa mu ce mun ga an tauye manzonka ne da mu tauye manzo a tafi lahira Allah ya ce mana kuka tauye manzo mu ce ya rasulullah ya ubangiji a mu ba mu sani ba ruwaito mana akai mai isa ba ku kalli alqur'ani ba ku kalli ruwayar mu ce wa Allah ne wanda mu musa tawayar annabi mu inganta cikarsa in Allah ya tume mu akan musa tawaya annabi mu ce masa dan tawaya annabi muka gani to ka gane alƙali yanda ya hado wannan issar ta ita ya sunanta barira sai kuma ya dauko isa annabi yusuf ka fahimta ai wai ni da yanda na fahimta shi mafitar da ta zo masa a nan ya kasa fada sai kullo ta annabi yusuf ai kazalika kidna na yusuf to wala Allah shi ma a harkan mallakar barira hatta kai wannan matsayi to ita kuma barira a ce wace ce ita har ai wannan abin akan in an yi annabi yusuf dan ya mallaki dan uwansa ai a sababin mallakar dan uwansa ne annabi yaqub zai dawo hannunsa mallakar wani babban al'amarin da ya kubuce daga hannunsa ne amma a ce an yi wannan akan barira bai wace ba ba ai kaga abin da nisa da hankali to shine yace to me zaka ce a cikin ma'anar hadisin kissar annabi yusuf aka ce ni ya amma wannan kissar ta annabi yusuf ba ta da alaka da kissar baya ya kawo ta ne ita ma zaman kanta take to ni da naga ya kawo ta a kusa da wannan sai nake ai malamin ya kawo wani abu ya gama wani abu ya fado masa to na baya ne ya kallo yayi kama da wannan ka fahimce ni ko saboda ni da nazo nan aka kasa fakkin kissar Zainab bintu Jahsh abinda ya fado min kissar annabi yusuf ce ta fado min to shi ma da yazo nan shi ma sai kissar annabi yusuf ta fado masa amma ita ba ta da alaka da wannan idan mun wada wannan magana ta cewa manzo Allah ga yanda akai akan wannan wato sharɗan tawala'i ga wanda ya siya to sai ya ce in yi wannan ya warware akan wancan tagudai guda uku to ya za ka yi da kissa annabi yusuf ga ta zai gaya mana kissa nan ta annabi yusuf da ɗan uwansa wane ne ɗan uwansa Bunyamin lokacin da ya sanya wato abin shayarwa a cikin kayan ɗan uwansa Bunyamin an ce wani ƙoƙo ne na gwal sikaya din ai kaga sikaya abin shayar da ruwa an ce da ruwa yake sha da shi amma mai mutukar tsada ne an ce zuzurutun gwal wannan ƙwaryar annabi Yusuf yake shan ruwa da ita to sai dauko wannan ƙwarya ƙoƙo na gwal wanda yake shan ruwa da shi shan ruwan da yake da shi ne yasa aka ce masa sikaya sai yasa aka sa shi a cikin kayan dan uwansa kuma ya karbi wannan ƙoƙo nasa da sunan satarta shi ya saka abin kuma ya karbe shi da sunan kayan sata ya za ka yi da wannan ƙissar me aka kala kenan an kala sata kenan ko ba ka bane a ce manzo ya kala sata to shi ne ce ya za a ce manzo ya kala sata an ɗauko abinda mutum bai sata ba an sa masa kuma aka tafi aka kama shi kuma aka ga abin a ciki kaga an kala masa sata kenan to ya za ka yi da wannan da abinda ya gudana a cikin ƴan uwansa a cikin haka din shi ne abinda ya gudana aka ce ya ayyatu hal iru innakum lasariqun haka ne ya ku wannan ayari to mu je ide kawo aka ce ya ku wannan ayari hakika ku barayi kuma su ba su sata ba to yanzu sifanta mutum da mummunan sifa ta abinda bai aikata ba ya sunanta ya ayyatu hal iru innakum lasariqun ya ku waɗannan ayari hakika ku barayi da inda ta karfafawa misali koda an saka a cikin kayan dan uwansa aka ciro a ciki kaga zai zama ba duk gaba ɗayan su ne suke sata ba amma an kira su da sunan barayi baki ɗayan su ai kaga sai suka ce maji ina nuna sirika mu ba mu zo don nisati ba ba mu zo don nisata a ban ƙasa ba wa makon na sariƙi na suke ce mu fa ba barayi ba ne ƴaƴan annabin Allah ne mu ba barayi ba ne kuma an ce ma annabawa ne su ma ɗan to mu ba barayi ba ne kuma gashi an ce musu barayi kuma wanda ya gaya musu barayin ya san ko ba barayin ba ne to ya za ka yi da wannan kun ji ko ka sani akraba kallah saboda shi ba nan tawili ne za a yi shi mai nisa amma dai ya fi ba a yi ba to ka sani Allah ya girmama ka ai wannan ka sani cewa hakika aikin nan na annabi Yusuf aya ta nuna cewa ya aikata shi ne da umarni daga Allah subhanahu wata'ala da faɗin Allah ta'ala to ka ji inda aka kubutar da annabi Yusuf Allah bai ya san ma ba zai ba annabi Yusuf a wannan sufar bai wanke shi ba sai ce kazalika kidna li Yusuf haka na muka shirya kaidi ga Yusuf dan ya dauki dan uwansa daga cikin ƴan uwansa bai kasance iya daukan dan uwansa daga cikin wannan mulkin na wannan sarkin ba anan addinin mulku ake nufi ba zai iya karɓar ɗansa daga mulkin wannan sarkin ba sai in Allah ya so to yanda Allah ya so din shine wannan tsarin da aka shirya annabi Yusuf ya bi tsarin kuma aka karɓar masa dan uwansa aka cimma manufa wannan aya ka biya ta har ƙarshe wannan to idan ya kasance al'amari haka ne to ai babu abin musawa da shi a ciki tunda Allah ne ya tsara masa wannan kaidin idan kuma a cikinsa akwai abin da yake a ciki har ila yau ai abin da ya faru ai tun farko annabi Yusuf ya kirawo ɗan uwansa Bunyaminu ya ce Bunya ka ganni nan da kuka zo Misra wajen neman awo to ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf tunda shi bai san shi ba rabansa da shi tun yana ɗan ƙanƙani bayan an jefa shi a kururuman rijiya sai bayan kusan shekara kusan 30 ko 40 suka sake haɗuwa saboda haka ba zai taɓa iya gane shi ba ya kirawo shi ya ce Bunya yace na'am yace to ka gani yace eh ni ne dan uwanka annabi yusuf
1: talatun da is
0: kakkade bahasu kakkada mu
1: kana ma jara alai ba hada ne wasi
0: saboda haka duk abin da ya faru da shi a bayan wannan lokacin a bisa yaddar bunyaminu ce ya kirawo shi yace masa kaga kai bunyaminu ni ne dan uwanka yusuf saboda haka ina son in karbe ka amma da nazo karbarka yanzu abinda nake so na yi dan na raba ka da ayarin nan to tun farko ga abinda na tsara zan dauko wannan ƙarya ko wannan kwanan awo zan saka shi a cikin kayanka idan na saka a cikin kayanka zan ce muku barayi idan aka tashi bincike za a ga wannan kayan na a cikin kayanka saboda haka da wannan dalilin zan rike ka yace to ya yadda a bisa yaddarsa akai to tunda a bisa yaddarsa akai da kuma shi ma kwadayinsa na ai haka to tunda akan yaddarsa ne ina laifi yake babu
1: wa ala yaqinin min uqbar khairi lahu
0: da kuma yaqinin da yake da shi shi bunyaminu akan wato sakamakon da za a samu na alkhairi akan wannan tsarin da annabi yusuf yayi tunda zai jawo yazo da dan uwansa kuma zai jawo annabi yaqubu su hadu da ƴaƴansa guda biyu da aka tsanan masa su saboda haka kaga an sani kawar da cutarwa ko munanawa gare shi da wannan abin da yayi masa tunda ya riga ya sanar da shi da haka ba zai zo kawai a cikin mutane a cikin jama'a a buɗe kayansa kawai a ga abin ajiyar sarki a ciki ba da an yi haka sai ya ga an cuce shi an munana masa amma an soma sanar da shi da haka an kawar da wani abin da yake na ɓatawa ko kuma abin da yake na ne na mummuna a tare da shi to kaga dangane da ɓangaren yahuza shi ya fita simil cewa ba a ɓata shi ba sai bisa izininsa da yaddarsa da shi ma ragabarsa akan haka ya yadda a yi kuma ɗan uwansa ya yi haka saboda haka kaga shi ba a ha'ince shi ba to sai kuma ya dawo kan me amma faɗin sa ya ku wannan ayari haƙiƙa ku barayi ne to shi ya za a yi da shi ai ba annabi yusufa ne ya faɗi abin da ba haka ba ba shi ya ce musu su ɓarayi ba ne ya ayyata al'iru innakum lasariquna hadhihi alqawla laysat min qawlati yusufa to bari mu ji alƙali wane ne ya faɗa ballantana wannan bayani ya lazimce shi ai ba annabi yusufa ne ya faɗa ballantana a lazimta jawabi a kansa tunda ba shi ba ne kaga ai ya samu kuɓuta kenan wanda zai iya halattar da shubha to ba shi ya faɗa ba ballantana a ce sai an yi jawabi da zai kauna shubha ba shi ya faɗa ba to amma in ba shi ya faɗa ba idan ka sa aka faɗa wane ne ya faɗa to nan kuma ya bar haƙiƙa ya koma zahiri ko ba haka ba ne ba ban faɗa ba yauwa fa'ad zalamu wazinin ayyatu al'iru sai ya sa mai shela ya shela to amma mai shelan wane ne ya sa shi bi amri man yanzu duk waɗanda suke yin gini ba daidai ba ake zuwa a rushe musu direban motar ne na katafilar yake rushewa ko ko daga ofis ne wani shugaba ne yake sa hannu ake zuwa a rushe yanzu da za ka ƙaro filin da ba naka baka ciyo kan hanya in aka zo za a rushe na kan motar ne ya rushe ko kuma na ofis ne ya rushe shi wanda zai rushe maka ai ya fi ƙarfin hawa mota shi yana ofis kawai an ka masa plan ya ga cewa ka yi gini ba a daidai ba ka ciyo inda ba naka ba saboda haka kawai shi zai ce aje wannan stop kawai aje in bai tsaya ba kawai a rushe saboda haka ai ba za a ce direban mota ya yi laifi ba da ya rushe amma dai duk a zahiri duk a zahiri nan kage dai alƙalin ƙwarewa ce ta ilimi duk yana lalabo mafita. Bunyaminu ba a ɗaura masa laifin da bai ba sai da aka nemi izininsa bisa yardarsa aka sanar da shi. Waɗannan dangi na annabi Yusuf da aka kira su da ɓarayi ba annabi Yusuf ne ya kira su ɓarayi ba, tunda ya san ƴan uwansa ne shi ya san ba ɓarayin ba ne. Amma waɗanda aka sa su kira su ɓarayi ba su san su ba, kuma su ma ba su san ba ɓarayi ba ne. Saboda haka su sun kira su ne da abin da aka zartarwa waɗannan mutanen sun aikata na sati. Da haka su ma akan kiran da suke musu na su ɓarayi ne akan gaskiya ce maganarsu. Muna fahimtar da kowane abu ne a yanda yake. Karɓaɓɓen tawili mu karɓa, mara karɓuwa mu ajiye shi tun a nan, ba sai mun tafi da shi da mun kowa mu karɓa ba. Na'am.
2: Sadaqa Allahul Azim. Kun saurari fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazillah Nasir Kabara, muftin Qadiriyya na Afirka. Godiya ga sarkin Qadiriyya na Afirka, Dr. Sheikh Yaro Abdulkadir Jimo, jagoran shirin Umar Kurdun Daye a nan.
3: الله جل جلاله أحد تعالى شأنه، الله جل جلاله أحد تعالى شأنه.
4: Kuma da lashirin fa'idar musulunci kenan wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na Born FM. Sai kuma wani makon idan Allah kai mu ranar Alhamis da ƙarfe 3 za ku ji mu da wani sabon darasi. Da ƙarfe 3 da rabi ko za mu shiga ɗakin na labarai sai dai kafin lokacin ya cika ba mu dan shakata da kuma rage ɗan basu sukan da ake.

So, ma da labaran duniya kenan da zan ku kai tsayi daga nan ɗakin na watsa shirye da ke kan mita 92.9 da yake angon keje a nan birnin garin Lagos. Nan ba da jima'a ku za mu shiga mu ka muku wato labaran dai wato daga jaridu sai dai kafin nan bari mu dan shakata dai da waƙan.

everything is a go. I'm a crowd line to me. Let's have one of them. 92.9. Babo, someone is setting going live and direct. No letting it is a joke. John No Shukewa or doing 2026. Shall I fear none over you? The Pella Babi. I love fear none lower. Lay it in Mikela. Teta, I don't call you call Asana. Now, no soul. Take away of Fakumo. Quay yo. Also, Nepa. I call Mugasa. I tell it. If I read a bike, Lille. Yeah, Asawenga. Owo sin la la ti tale ilana to wa nle tori pe muse muse Arsenal da pelu iko to hun na wa yi latari be lekun to wo boya de hun oloko gboro pelu iko Arsenal ni bayi asoju Arsenal Mikel Arteta so pe owo ni nkan kan fi sile lati so pe ki awon to kun bo to nbo leyin hun ko ma to pa rere latari pe n to hun ba ni ninu iko Arsenal o daju be lo ohun si be fi itan rere bale tori pe ejo ni lo lori apata kuma ni ami bi ti won mo iyan duro be lori oro iko shooting star Ibadan ni le oluyole e gbo foran ibinu awon ololufe shooting star ni Ibadan tori pe inu won odun latari n to sele lana ode yi nigbati iko won koju alatako ni yen awon ti Kano Pillars pe won ja won tan mo awon wa nle awon ori nkan kan se ki lo ti je ki lo ti ri gan pe pe iko shooting star o bere sin ma jojo ajo reyin ngba ti saa ti bere gan I fe so so mi o ti ga tan jo olubori awon jo olubori meji won si padanu lopolopo bakan na won gba omi meji si o wa di pe bi ami mejo pere meje pere 7 points na ni won ni lori akaso o dun won jojo pe o ye ko ma ri bayi o yo da ki won yo akoni mo gba be la kan so pe rara o ku ri be o wa akoni mo gba ko lo wa bi o se yi pe lara agba bolu kankan ti pe won se ti e kuje kuje ti won gan o koja afenuso na ni oro ni na koja be lana to pe tije ni gan won be tin fi eronu won pe awon ni gba o awon ni le gba koda baba to je eyan lenu loro iyen chairman fun iko shooting won be sin ni koda kan won da won to edo pe se o ni bi kan lo ko so ibi aye tumo to fa ti iko shooting fin ju ajo reyin se agba bolu ni kon paro agba bolu ti o wa be ba se pe akon mo gba ni awon o fe mo tele tele shooting star ko ri bayi awon ma lo soke la la la ni ki lo wa de to pe iko ton ba pade bayi bawon ba ti padanu ati ki won gba omi ta mo si draw pe ko ma te so aju be awon fe be bi ti won mo awon fe ayi pada ni to tumo si won fe ni ki iko shooting ko won ni akoni mo gba tutun to ba se pe agba bolu na ni o dani ki won se be ki won yo ko nbe leyo soka ki iko shooting le ba gbo lo soke daada si ile sha BS media na lo sha gbati ore to yi te ba gbagbe bon fm na so da ni la shuwa pelu omo yan re lo fe yin Nuruddin Salahuddin legit ni ke je bi asha mi lori oro ba lo ndi yo iyan na de be oju be tori pe eko tin de bi to foju han bayi o ba kan na agba bolu to yan ti juro lawon odo lawon odo langba ta mo si golden boy eyan kan soso to de pe enu gbe poyi ni pe o se se ko lanfani ati gba ohun na ni agba bolu ninu ko Barcelona tun je pe omo ile Spain na tun ni Paul Kubasi na ni odo lagba to kere julo ni pe o se se ko gba golden boy lai si ani ani nbe tori pe se ri bi to se ni world cup to yi ko se foro seyin bi ti won mo opo se n gbe ko ye ni pe ton wa gbe fun koda o di sa pe o ju be lo koda ton tun fun ni world best pelu e ko ti ipo lapoju e je ndeka proja BS media.

ipo ti won ba wa lati fi ko ipa to joju ninu awon ebi won ba pa julo awon awujo yi ti bo won ba wa arabirin bijo kesan wo lo so eye ni bi ipade iroyin kan eyi ti won fi n gbaradi fun ti apero awon obirin pa pa julo awon aya awon ti oro kan leka ti oro oselo ni ipinle eko eto ipade iroyin won ohun lo waye ni alausa ikeja eto won ni won so de memo wo pe lara awon ti won peju pese sibi ipade iroyin won ni atire igba keji alaga egbe council nipinle eko arabirin olurenmi amzas to fi mo awon ikan ikan mi nipinle eko dokita Sanwo-Olu wa so di mimo wipe eto ohun ti odun yi yo ni se pelu ni won yo bere pato lati ojo kewa osu kewa odun ta wa ye pelu eto iwode kan ni le Lagos Island yin arin gbogun Eko o wa ro awon obirin lati lo asiko ohun lati gbianju re wipe won tun mo ko ipa to joju ninu idagbasoke orilede yi popo julo ipinle Eko aya a bo sese pataki si fun o ti tun wa ni imo toto lori papa julo lori aisan eyen arun opolo iyen awon to nkoju irufe arun nipinle Eko dokita ibijo kesan wolu bo awon olugbe ipinle Eko

0: lati ilu Eko oba riwona re mu Akinrolo ma so de mimo bayi o wi pe o poju patapata gba riru eri akeko adota ta mo si 50 pere lo ye ko ma wa ninu yara ikeko iyen class kan o pelu oluko meji lati file je ki ise rorun fa won oluko ati lati file seranwo fun eto eko oba Akinrolo so eye ni akoko tun da si agbeyawo yen abala agbeyawo koko nu iroyin Bond FM eye ti aselu oni oba Akinrolo wa so mimo wi pe o pon dandan fun awon oluko lati gbianju ma ri daju wi pe eto ilanu eko eita mo si lesson notes o ma wa fun ni gbogbo gba a le rorun fun o lati ma ko awon akeko won yi ni eko eito jire
1: class o bo do 50 lo pelu ti sa meji meji ti on ti sa le o je ma prepare no to lesson ko school inspector so wa to ma se ti no to lesson e o mi so le ti so wa je ma ron yo lo without notice o ma wa bo se nko wa in accordance with no to lesson to ti on ti prepare te le o le to ma organize ko no pe ni remedial classes awon mo to wo lo ye bi lesson o ma se je na everything we be no da
0: Oba alaye ohun wa so di mimo wi pe ohun to sokun fa eyi to nse akoba fun eto eko orile ede yi ko seyin bi opopolopo awon eyan ko se ma nfi be san owo ori eyi ti won ye ki won san papa julo awon owo to ye kan san si apo ijoba o so di mimo owo ni awon to wa loke ati awon to ri jaje laujo to si ni awon se pataki ni won ni a ri wi pe won san owo gbogbo owo to ye ki won san si apo ijoba lo asiko n fi ro gbogbo eyan pata lati gbianju ri wi pe won san awon owo to ye kan san si apo ijoba ki eto eko lorilede Nigeria tun bo le iru si Oba Akinrolo so bo ise pataki si be lo sin tenumo wi pe ijoba nikan ko le da eru orilede Nigeria gbe nitori idi yurogbo awon mo orilede yi lati gbianju re wi pe won so awon owo to ye patapata si apo ijoba iroyin agbaye le ngbo lati le se radio Bond FM 92.9 ni gbogbo ikeja ni Lekko.

abo pada iroyin agbaye n tesiwaju ara wa ti lo sodo omo lede Nigeria lati gbianju riju oro eto iyen ileri eyi ti won ba nse fun lasiko eto idibo ni bayi ti angbarade fun eto idibo gbogbo todun 2027 eni ti o je olusiro ti ajo kan ta mo si kapa arabirin chidima eferebo lo so eye ninu atejade kan be lo nro awon oludibo lati gbianju se ohun to to lasiko eto idibo gbogbo eyi to nbo lona ye gege bo se so oni ohun to poju ti awon adije ma ngbajumo lasiko ipongo eto idibo ohun na ni eto oro aje to jire ipese ise eto ogbin to fi mo eto abo ati eto ilera to fi mo oro ina electric oni sugbon o se ni laanu pe leyin ti won ba ti se ileyi ton leyin o reyin pupo nu won ko ngbajumo o wa ro omo lede Nigeria lati gbianju boju to ibo eyi ti won ba di lasiko eto idibo gbogbo eyi to nbo lona yi awon igbimo isakoso nile ise ajo reluwe orilede ye ti darapo mo orilede agbaye se won fi nsami ayeye ose eyi to ni se pelu ose ta pe ni ose awon onibara customer service week odun 2026 ne ti ayeye ohun eni ti o je oga agba nile ise ohun yan odari agba nile ise ajo reluwe orilede ye dokita kayode ope ifa so de mimo wi pe fun ti ayeye ti odun yi wi pe ile ise ajo reluwe orilede ye yo tun bo sise ri wi pe ohun igbe aye rorun o tun bo nde ba awon to nwo oko reluwe bẹẹni won yo ri daju wi pe igbaye gbadun to to o nwa fun awon to ba wo bẹẹ na ni won tun se ileri sise ri daju wi pe oni si wi pe konun ko han wa ninu ise won bẹẹ lo tun ro araalu lati gbianju papa julo awon to nwo oko reluwe ki won ma fi to ile ise ohun leti ti won ba

0: wa yato se bo ti to ni eka ipapa julo ni gba kigba ti won ba wo kon railway ni orilo idiye ijoba apapo lede ti rawo ebe si awon to n ta baje baje iyen awon alumini to fi mo awon irin to ti baje ti won ra ati ta won ta wi pe ki won dawo ko eto iyanse lodi eyi ti won gun le latare ajo sokan eyi ti won ni pe o wa laarin awon ati ijoba tele sugbon ti ijoba apapo lede yi kuna ati seun to to lori ajo so hun eni ti o je alakoso foro ohun alumoni ni orilede papa julo eto je won ti irin lorilede Nigeria omo ba Shuaibu Adu lora wo ebe yi gba enu eni ti o je akowe ijoba nile ise ohun iyen a ogbeni Nura Abarimi loni gege bi o se so oni looto ohun ti awon ti won je egbe to ra baje baje tabi ta baje baje ohun iyen irin to ba ti baje tabi awon ohun miran oni looto iyanse lodi eyi ti won gun le oni won o je bi sugbon lowo bayi ki won fowo ni ki won si se afaro fun ti iyanse lodi ohun wayo iroyin ile okere olukokan eye ti won fi esun kan koja wi pe o se o esun re ni se pelu ibalopo pelu akeko kan ni ile eko lorile ede Indonesia to si so wi pe rara ohun o je bi esun ohun ni won ti da pada si ile ni won ti da pada sogba ehun baye Mohammed Shibunchi Azantansani ni oruko re nje ti gbogbo eyan si mo si bechi orile ede ohun lo je wi pe odun 2022 ni won ran lo sewon ewon odun meje sugbon to si taku pe ani lase ohun o je bi esun ohun leyin oreyin foran kan ti jade leyi to fi hun wi pe lotito ati lododo lo ba akeko to je omobirin nile eko ohun ni obalajosepo eyin ara agan lo radagba soke ilu je nitori na saipa ti re o yo sese ka to mo ran wa sopin egba won koko inu ro yun leekan si ile ise panopano yi pinle eko ro awon eyan ilu o lati gbianju sose ni bayi ti ati ngule asiko erun bo ile ijoba ipinle eko senumo ipinu re oni sise ri wi pe o se agbeyewo ofin eyi to ro mo ti inu electric nepinle ye ijoba apapo orile ede yi rawo ebe si awon egbe ti won ta irin bibaje tabi ra irin bibaje lati gbianju se afaro lori eyanse lodi eyi to ngun le nile okere amuro yin wa fun yin pe olukokan eyi ti won fi esun ibalopo ifipa bani lopo okun ni ile eko re ni nkan bi odun 2022 seyin to so pe ohun o je bi esun ni won ti da pada sewon bayi eyi lo pe re ohun to tete si ti gbo yin lati le se radio Bond FM 92.9 ni gbogbo ikeja ni pele ko pataki lowo Frank Olorunsola ati Muti of Light on Korea onjo lede gesi ebi pe ndo Francis Mustic boy lede abinibi sinigba mi ta auto n pade I real
1: edumare lodiri ewa fakuko edumare lodiri ewa fakuko baba oke lodiri ewa fakuko edumare lodiri ewa fakuko nibi ka pete ati po lowo o se royi bande fe awa ma loba
2: Bond FM.
3: Bond FM.
2: Bond FM.
3: 92.9.
2: Hapu ya na 92.9.
3: Bond FM.

0: gbọdọ ta si le kọdọ nkan to eyan gbọdọ ta si bi ti wa ga tori ko te ba ta bi jina na je oruko ti baje
1: o da se ile se ro ba ro mi kan so ron pa isa ba woni je iru awon ero wo le nilo se ti gbalode ni abi e kan
0: we ero igbalode o la fi se ayewu
1: e ko ko se ayewu fun lo

kalẹ ni gbogbo titin gbole se bond fm 92.9 ipo atare kun ko le da aku weli weli ojo ara tuwa ara de wa tori gbede gbede bayi bi ma nro koko lagbala ati kalẹ sori eto wa opolo wa gbatere eto omo oju sagbola o ko fi foshi cafe nu ewure o ma fi dipote mole inonjo inonjo ogiri osa oloye kende kalẹ jayi bale tun ara papa e se ajinde ara yo ma je fun yin gbogbo gba gbogbo te nwo tinu yin fi ndun e o ni libanu je nbe lagbara olo iku omo koni je ti iku aya koni je ti yen ina e ni shoku lagbara olorun oloto eto mi alagba tun je olalekan ise eku gba gbogbo lagbara olorun pili lologoji akigbogu eye lori te pili gboranu oya dide eni omo yi moji sola ori toke ade ni jilun ki pe kale sai kale e ma je lo jina lale yin a ma so lori owo ojiji o ti e ti wa su wa bayi awon mo de oni won fe dagba lojo ijo ton bi won yen no fe dagba ijo yen no fe rin to ma ri to won fe lowo njo won fe lo moto won fe lo gbogbo orisirisi nkan ki lo de ajaku bata lori akito o ti lo de ri ikoko to ba ma jata ni idi aseki ni agbona e lo biri lo awon asiwaju awon ton ti lo gbari ah mori ba pele yo pada dire ni bi asa oga mi yo ni Rome is not built in a day lese tori pe ta ba nlo sibi ta nlo akoko ya nbi ta lo na ka to debi ta nlo be lo ro ile aye se ri o aye ni koru a o ni ri koru aye lagbara olorun kilode owo ojiji yi po won fi n baye je ni e de farabale ko sise awon odo ni won o fe sise kankan won fe lowo yi dondon ni kilode ah asiko ti ni agbara eyin omo Gen Z abi kino npe yi e de farabale o no se nlo opolopo eyin awon obirin ki se obirin nikan lo nlo won lu ore ara awon fun ara won tonra won mo se je okunrin e ma wo awon modun meji la meta la merin la won o fe sise fonu la la gbangbangba owo won lo wa ise kino nse omo yo de gbagba by stage ni bi o ba bi mo yo ra to ba ra yo rin to ba rin yo ma koro so die ki lo wa de te fe se gbogbo e lojo e fe farabale ti e fe sise rara won le ah wo ma gbo ebi o le dro suru lere o mele lara mi

0: now nitori awijari ki to to lenu oro ti mo so leni e je ka gbe wo e ma ja fi wadu wadu wa owo e je ka se pele kutu ise wa atelewo wa kini ko ntonu toni je buri ba pele yo pada dire ni ise kan to ba ti se to nse olorun o pada falubarika si o olorun to nje o nbo ko ba ro po olorun o wa olorun nbo asiko to ye lọlọrun fe be fo lo fe be soro esi ni ki se igba ti wo fe igba to lọrun ri po ye o ma ye ogu e lo ma be fi si e je ka ni suru o ma pa ju leyin odo e je ka fi suru ka fi loli aye wa ko si bi ta nlo eyin obi e ba omo yin soro eh e ba won soro o tori kogun kogun kogun a pada kogun si bi kan lagbara olorun eni eleni oni je se wa idamu inira kuri de ba wa wa nsumo odun nsumbo wa a ni fi banuje so odun lagbara olorun ntaro oni ba on taro je lagbara olorun a ni tori awijari ki ton tele nu opolo wa gba tebi tun omoju sagbola oko bi fun sika fenu eburi o ma fi de pote mole oloye kende kala kale jaye adupe atopeda bale otumara apapa road ojo niyu ajinjara yo ma je fun yin ni gbogbo gba alagba tun je lale ko mo dupe e ku gba gbogbo olorun a si dada fe ni kokon wa ki to ma lo lori eto yi mo fi asiko yi ki iya wa iya mercy ti won wa ni brown ah iya yi pe mi o sadura fun mi awon atoko won pastor ni oko won iya mercy to wa ni brown te ba ngbo e se mu dupe awon mo ti inu asuri lagbara olorun e ni se lasan iya mercy ni brown mo ki e se mu dupe ban ki baba oluso agutun ajinjara yo ma je fa won to ani tori abujari ki to lenu emi omo yin mo jisola lo so fin pe ma ja saye ba ti bayi o to ba de so to nbo a tun ma makotu eto en baye je wa le se bond fm 92.9 ani sari wara wa en ta dagbere fun ko ni mo bi ta le se ko daro
1: Hapo ya na 92.9
2: Band FM 92.9
1: Band FM.

kini ti mo le so pe adidu ati orun bi coffee mo cafe o ye ko ti ye amo ko ye ti o step in a cafe room o ti ya to ko ba gbo be mi de be o ti step cafe room le je be o ma gbe e de be o ma ta eji o ma je ko mo nkan to nse o ma feel all right o ma feel good le je be wa gbo awon asiri kon be to gboro gbagbe step blended branding at step cafe room o ma je ki awon asiri ati igba yin ko wa ninu opolo e titi lai lai any boys any girls any guys any ladies and gentlemen kile nse kile nso te wa ko boya ipejo pe yin ko buto puri e step blended branding at step cafe room sanrin ni o ye ke ma gbadun ara yin lasiko ta ara odun tin pari lo kile n gbe se le ma gbadun gbogbo ojo bi step blended branding step cafe room o ma je ki ibi ayeye ojo ibi ibi igbeyawo ha o ma so dari mi ni isokan ati gbogbo baba se fi glass ni ra won awa dun yato wo gbogbo bi kibi to ba si se aseyori o to pe bi sa je ye o bi celebrate fa won yan pe e ba mi dupe o state blended branding tabi state cafe won mi o eyin yan mi o o ti ti wo lu o kini mo so se state blended branding as state cafe room ni mo so o wo o mo toni toni isowo de kaleda o le popo pe lawon ko bi o mi o god o le fomi ladan o mo sise to e ko se ba gbo gbe ni dede ba gbo o so fun ile nkan o je je mo pe street challenge ele ketaru e o tu ti de bayi kini mo pe the sketch street challenge ele ketaru e ti de wu o ma ni kiss o ma gba biya si o ma gba gbogbo ori ka o se pataki o da ko wa lati kopa ni bi speech challenge ti sketch eleketaru e lati kopa yo bo wa soro lori social media and wa at the sketch brand at the sketch brand to tun must be at T H E S K I R T brand at the sketch brand on social media and wa sketch brand at the sketch cafe room na back ni o telu ko si fun alaboyun to ba ti pe odun 18 years ma fe ko ara lokun ati lobi ni da du skate blend the brand there at skate cafe room e mo pe ni lakaye ni jeje ko fi opolo ni skate blend the brand at skate cafe room onu abayo lati ko ajo ta wa da bi okan soso ninu igbadun erojo latoda skate blend the brand skate cafe room.

Isegun ti won ninu iwe atigbo ti Olorun fun se ni baba papa anemo kaye oko pataki ni won ninu won na koja ki lo doju ko Olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bolowo doju ko aye emo set osi baba papa anemo kaye lo

0: nika play
1: o ti aso la fe
0: hip hop nika play jo
2: se yin le jo ni en ti ro en tepa e wa nda soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fo anu ijo ale oni e da yan mo
0: o gbele o kilo fa to tonu
2: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba teni begi loju nse o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je polo lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi ja gara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awa finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gbugbu apata la mo wi pe alaafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa eba wa ki gbugbu awon ti won gbo wa kesi daruko yin
1: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wa pe a ni faisan lugba
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
1: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aro molegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di balomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma ru bi san tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye re o ma ja ni elomi apaka ara lati oke de sale ni o kuta itai elomi gan gbogbo nkan ni ma ti pipipi nu agbo ara re to ba tin lawon kan bayi
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo se abara jerol tabi te ba ngboko bo abara jerol ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo tun ele yasi number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni mi ikotun leko
1: baba agba te ni be di loju ni ke ma so pe ikotun jima irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbira file bayi pe iko tun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu koton e ba ti de koton
0: ero bani soro te le fi pe mi 08068216859 08068216859
1: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bile ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e idagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agu ara mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na dawo ko ma bo
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni
1: 08068216859 08068216859 ìtọ́jú àti ìmọ̀ràn nípa pẹ̀wé tegbò
3: ní number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
1: lọ́dọ̀ baba agba tẹni bẹ́ẹ̀ lójú wá fún ìtọ́jú tó péye ọ̀rin wọ́nkú wọ́nkú ọ̀rin ọ̀ǹtẹ̀ kòròbà àti ìrìn di ọ̀ràn fún wọn ìwọ́gán gbogbo ìbàdí gbogbo ẹ̀yìn ló ti di wàhálà ẹlòmíì máa ń bọ̀ lọ́kàn bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni ó máa kúrú bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni ó máa jẹ́ kí tí ó di bẹ́ẹ̀ tó bá ti rápẹrẹ kékèké tètè gbéra báyìí.
3: máa bọ̀ sọ́dọ̀ baba agba. a wà ní number 20 amoka street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
4: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
1: Gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se igbanse doran ni ite elomi ti ba bolo nsanu wa to ba gbo wa gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic mi elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re afi ori ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko se ti o logun sugbon olohun oba fe nikan si de nikan lo bọlọrun se ma ko se ti ma bo sodo wa olohun ti ngba adura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo on ni bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun aparo mi egbe kara ro mi ati gbora gan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olohun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olohun ni je keri sugbon adu ala so ran ju ka gbe igbese nkan to oju olohun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagwa re to nfura si tete ma bo si
3: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
1: Lodo baba agba temi be gboju.
4: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
1: E titi kole. Te ba gbo lale e jide be ndaji. Te ba gbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba deni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nfe we akegbo so mara yin lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo pada bi ta ba nlo ta ba service e mo pe le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti nje to ti mu to n gbadu to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma se se mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo kan mi ni e pe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
3: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859.
5: Baba agba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to elomi ma so pe Ikotun jina o
6: baba agba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bye pe Ikotun ya lodo baba agba te ni begi loju
1: ki lo ndo la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olohun ma je ari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ro gbogbo ni gbogbo to kun to birin lo ni ta so yo sugba won to ba wa woju olohun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe loju ona abaye olohun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe nu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe o se olowo lowo bayi ma pa isa tarun ta ba ti bimo ma bo si
3: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
1: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun lo birin lomode lagba olohun bo ni so wa den to ma ti ro a to se afi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi tina ti gbogbo ara o ma fa kicha ara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo titi ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti dege won na ah baba won ni itowo la ma do obe a ki n gbokere ma dudu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani ere wa ti fowo royin o ye ko ko loju eyin egbiyanju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayi e dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba te nbe loju
3: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
1: e wa ke wa janfa ni ewe ati gbogbo ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo o se o kilo yu elenu wahala ti da mo Oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe karaku tai tai jenje ni bi ni e le wo si bi ni olodun o ni je ka wa rogun ofa ofa buruku o ni ba wa fe fe buruku o ni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi a fe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti chairman to ba ti de eyin na wo mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n baraje awon arun kan wa to je pe ma n baraje were were were ti o ma ba lo ni ara ni eje ni egungun olodun je kari sugbon te ba ti wa ri eje ka tete gbe nse ka mo pe odo baba gba te nbe giloju
3: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
7: me ma ba gba te nbe giloju wa
5: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
1: e ma le ti na wa be ti debi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan laso e je itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin ma ko ni mo boya won fori abi fi nkan kan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to reyan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu yara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to nse to ba nu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buruku ni feluwa
3: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout e wo maruwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Daily Ara bus stop apart from ele yas number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Nimbu Ikotun Lekun
1: ibe baba gba wa ero ba ni so hotel fi pe mi
5: 08068216859 08068216859
6: en de wa so pe ko to ju le ko to ju na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nde bu re tan gbera tan yoju ti iko to ibi na la fi so fun pe e mo de ka fi akoko yin na la e dide le ba e mo bo ni lu ko to ni ti baba gba te do sin we number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni lu ko to iko to ji na o Amare ti o
8: ha lagbe ro pa wara ile
9: am e bon na profession
8: o da se won lo ri ko se rin ni o ri kan te koloba o tun rin won kun won kun
9: ijo olun wa da bayi ha nkan kan ma n ba eni yi fa
10: ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pa gbe se o di ni rada owo le ori keri ki ara ro ni abo nwu ara tita ara nja ni je ko ri o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe ka ara re ku ta ita lati oke dele ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi ke mario aloda isan ti gbon ni lowo ti da ni wole ti fi mi sesin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju nu wo ka si fi ti ta wo
11: baba gba te ni begi loju se o mo lo gbogi baba gba du ami ba
12: eku dede atiko yo eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obinrin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain leg chain, bold earring and the likes. Fawon yawo won at awon girlfriends won. Awon ko nko adere pe won ko ri rai. Please don't try to look like anyone but create your own fashion style. Awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church, asala tu, party awon wa nbe. E le lo won lo so fees, e le lo won lo so ja. E le lo won lo si awon shops yin, awon store. E le lo won ke look good, ke ma dazzle. Ele pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 edele tuba so lori WhatsApp bakan na lori number 08023496546 4-6. And now Jerry's running gold replica. To pe e ma lu la lope to wo de to gara. E ma re won lorisirisi ni ambi Jerry's and accessories. E ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete. E le pe ambi Jerry's and accessories sorry 08023496546 08023496546 edele suba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 eshegon.

0: kuta di asiko yi gbogbo bi ti ategun eto yi fe de oruko mi la kan o ti gbogbo aye mo si baba gbo ora olotun sara isan ni waya re da ose ilera ti lo lowo lofisi wa tin tesi waju tori club e po won ni ka fojo kun sugbo ojo perete na la fi kun ediwo lori awon ogun tin ti le ise wa jade odun ni wa nibi ka fi ewe ategbo se itoju fa won omo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara ni ka le mi boju to ati mu kodogun ati bere kodi jagban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun pajapaja owo pajapaja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo kan si baba gbo ara laye atijo awon baba wa won ki lawo apa be ni won ilarun ese dudun arun sara ta soro bayi a ma sokunrin be la ma so birin opo lo ti lo kaakiri opo ti lo risirisi ogun to ti fe so lomi do ni segun be ni ori ona abayo ma so ireti renu to ba de a fo ni ajegun ti o ma je kogun ma sise lara re agbo nu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo ni tin pa nja isan isara lese kese ba ti logbe mi akanwo ni won ma sise ni lagu ara re opo ko le ri busa meji isara ma fa so ko ma ni won ku won ku ko ma te ko lo ba tabi ko ma rin taje taje be ni to fe subu tabi ke lo mi ri die ko ma wa ibi ti o fi dile arun sara yi o ti se lo mi di arupo osan gangan ti je fun ya bayi ko ma bo lati wa je anfani ose lera la la la la la
1: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba Ikeja Railway Kombi
0: lati ago mejo aro dago mefa ro le lojojumo o si le fe pe mi 08037938 08 ayo tutu ibara adiriro oruko ni ti elomi tabi isara fifa so iwo na ma bo ko wa tanfani agba ti san oruko risirisi ni won pa isan isara won yi awon me ape lawoka sago sago tabi lakuregbe ti isan isara yi balagbara tan o le fa telese didun kikan tabi rase rase tabi airi orun sun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elomi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikan ki agbore lomi apa kan ese kan ni telomi ti a pe ni awon roparose tabi awon ategun ategun buruku koni felu wa o eja moju to ra wa tori de de o la won kini ma nbere ti e ba de a o si ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalote ti o ma so ibi ta wa nkan won yi lugo si ni magu ara re ara won kan ti ma fa arun sara ni ke eniyan ma to lapaju ti o ma to sere sere tabi ko ma to kito ima jade daada ta mo si iseto be mi o ba ni arun to suka a ma sakoba fun isara be ni be ni e ba ni arun oku ato si ojo to ti pe a ma sakoba fun isara bakan na eni to ni ifupa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki e gbe ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara ibalagbara tan o le ko ba iriran eniyan olohun ko ni gba odi osan lowo wa bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye tabi elomi o rin to sunmo ko ni rin to jina si to ba rin to jina si ko ni rin kan to sunmo isara yi oni ti n laaye to fi wa lo ko ba oju isan ni waya ti olohun.

0: kúte dressi kò yí gbogbo bi ti atẹgọ eto yin fẹ de oruko mi la kan o ti gbogbo aye mo si baba gbo ora olotu sara isa ni waya re da ose ilera ti lo lowo lofisi wa si tesi waju tori pe ebe po won ni ka fojo kun ṣugbọn ojo perete na la fi kun ediwo lori awon ogun tin ti le ise wa jade odun ni wa bibi ka ewe atẹgbo se itoju fawon omo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara ni ka le mi boju to ati mu ko dogun ati bere ko dijagba ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun pajapaja owo pajapaja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo kan si baba gbo ara laye atijo awon baba wa won ki larun apa be ni wo ilarun ese dudun awon isara ta soro bayi a ma so kunrin be la ma so birin opo lo ti lo kaakiri opo ti lo risirisi ogun to ti fe so lomi do ni segun be ni ko ri ona abayo ma so ireti renu to ba de a fo ni ajegun ti o ma je kogun ma sise lara re agbonu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo ni tin pa nja isan isara lese kese o ba ti logbe mi akanwo ni won ma sise ni lagu ara re opo ko le ri busa meji isara ma fa so ko ma ni won ku won ku ko ma te ko lo baba bi ko ma rin taje taje be ni to fe subu tabi ke lo mi ri die ko ma wa ibi ti o fi dile arun sara yi o ti se lo mi di arupo osan gaga ide fun ya bayi ko ma bo lati wa ja anfani ose lera tin la la la la
1: ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba Ijeja Ribe Eko bi
0: lati ago mejo aro dago mefa aro le lojojumo o si le fe pe mi 08037938 08 eyin dudun ibara adiriro oruko ni ti elomi tabi isara fifa so iwo na ma bo ko wa ja fani agba ti san oruko orisirisi ni won pa isan isara wonyi awon me ape lawoka sago sago tabi lakuregbe ti isan isara yi ba lagbara tan o le fa telese didun kikan tabi rase rase tabi aire orun sun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elomi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikan kaakiri agbore elomi apa kan ese kan ni telomi ti a pe ni orun roparose tabi orun ategun ategun buruku ko ni fe luwa o e ja moju tora wa tori de die o la won kini ma nbere ti e ba te a o si ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o ma so ibi ta won kan won yi lugo si ni ba gbo ara re ara won kan ti ma fa arun sara ni ke eniyan ma to latoju ti o ma to sere sere tabi ko ma to tito e ma jade daada ta mo si iseto be mi ba ni arun to suga a ma sakoba fun isara be ni be ni a ba ni arun oku ato si ojo to ti pe a ma sakoba fun isara bakan na eni to ni ifupa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki egbe ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara ibalagbara tan o le ko ba iriran eniyan olohun ko ni gba odi osan lowo wa bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye bi oye tabi elomi orin to sunmo ko ni rin to jina si to ba rin to jina si ko ni rin kan to sunmo isara yi oni ti n laaye to fi wa lo ko ba oju isan ni waya ti

moju leja idaba bi aro ikin se moju opele se won na ti gbo nipa agbonjo nisogun ibile nni baba foro lagba eyin olorun dati o se farawe tolorun fun ni imo ijinle nipa ba ti se fewi ategbo se to ke yike ya isara arun atari ara to ba nba ni farafinra eyin o si lalafia ti pepe lati leyin olorun ti won na ba sakiyesi oniruuru ipenija ninu agbo ara re makagulu tuku kan si baba foro lagba adugunba agbara nbe lowo won pelawo ebe oju orun ti won lo leyin odun meje ti ajagbe won ninu oke ti won se pada seri wale asiri si awon baba wa yi atijo nbe lowo won iwo na kan si won lori ise ti ogbo dede jankari wo ti ko ni loju losan gan awon bo rere loniru iwo oda lo tun ba ni be lon lori igbega lori ise teda ba nse teyun si man tawarawara lai mi ni ipalara iwo na gbera nle mo sose baba foro lagba dagba iwogbe tiri na ri asiri ogun to nja ni atun gbogbo to pa mo kedere won na bayo si ntede leye osoka baba foro lagba nbe ni number 17 Basi street ore lo pe bus stop egbeda leku telephone 09064833400 tabi 09083469898 baba foro lagba ekun si ori ran se kanakan lori iroko ti furakiraki agbegbori oda ti furaga jigiraga jigi

Olodumare lo laye atorun oba ti nbe ki gbogbo bebe to ma be oba to ti wa ki gbogbo ewa ko to wa o lo le to bore ode agbaye Olodumare lo ba pa ni oba ji ni